0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters, so welcome to this program, Igniters, with our good friend, Brother John Rel Igniters, the foundation. Yes, it's good to have Brother John Rel Igniters, as he said, his special Bible study in this hour. So shout out to all Igniters listening right now all over around the world. And it's good to have you all here with us. And magandang hapon, Luzon, Visayas, at Mindanao na nakatune in nating mga kapatid, mga kaibigan. No, igalak po namin ang iyong patuloy na pagsubaybay at paglalakbay dito po sa aming mga programa. No? So sana naway sa iyong pakikinig ay magkukonvekto ang kaniyang salita. So nitong oras, muli nating mapakinggan ang special Bible study with our good friend Brother John Rel. Magandang hapon, Brother John Rel. Go ahead, bro.
2: All right. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good afternoon and good evening, everyone. Maayong buntag, maayong hapon, o maayong gabi sa tanan. Magandang hapon po, Luzon. Kamusta po ang ating mga kapatiran dyan sa Luzon, Central Luzon, at sa lahat ng, at buong Luzon, na mga kapatiran natin dyan na nakikinig sa ating programa. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. At, kamusta din, Visayas og Mindanao? Kamusta? Kamusta? Luzon, Visayas, and Mindanao. How are you all today, my brothers and sisters and friends, regardless of wherever you are right now around the world? Once again, this is your brother, John Real Silva, broadcasting from the city of Toledo, Cebu, Philippines, on Ignite Radio, Cebu Station, with the segment, The Foundation. And our lessons for today that we are going to study is all about Luke chapter 15, verses 1 to 10. My dear brothers and sisters and friends, my dear Igniters, God is looking for you. That is our topic for today that we are going to study. Well, if you have your Bible with you in the book of Luke chapter 15, verses 1 to 10, just follow me, my dear brothers and sisters, my dear Igniters. Luke chapter 15, verses 1 to 10. Kung aduna ko may mga Biblia, diha mga igsoon og mga higala, atong ablihan diha sa Lucas kapitulo 15, versikulo 1, abot sa versikulo 10. Hangtod sa versikulo 10, mga igsoon. Luke chapter 15, verses 1 to 10. And I'll be reading in Cebuano. Cebuano version or Visaya version. Luke 15, Lucas 15, uno abot sa Jesus. Karon ang tanang mga maniningil sa buhis og mga makasasala nagaduol ngadto kaniya sa pagpatalinghog kaniya. Og ang mga Pariseo og ang mga iskriba na nagbagulbol nga nagaingon, kining tawhana nagadawat sa mga makasasala og nagakaon uban kanila, og siya misulti kanila nining sambingay nga nagaingon, kinsang tawhana diha kaninyo nga may usa ka gatos ka karnero, og nga nawad-an og usa kanila, dili ba siya mobiya sa kasyaman og siyam ka sa gamingawan, og mangita niya tong nawala hangtod kini makaplagan niya, og sa makita niya kini magapasan niini sa iyang mga abaga nga malipayon. Og sa iyang pag-abot sa balay, magatigom siya sa iyang mga abyan og sa iyang mga silingan, nga magaingon kanila, "Managlipay ka mo, uban ka nako, kay akong hingkaplagan ang akong karniro nga nawala. Magaingon ako kaninyo, nga sa maong pagkaagi adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka man kasasala nga maghinulsol, labaw pa sa kasyaman og siyam nga mga matarong nga walay kinahanglan sa paghinulsol. Kung kinsang babayhana nga adunay napulo ka drakma, kun siya kawad-an og usa, dili magdagkot og usa ka lamparahan og magsilhig sa balay og sa masingkamuton mangita hangtod iyang makaplagan kini, og sa iyang hikaplagan kini magatigom siya sa iyang mga abyan og mga silingan nga magaingon, "Maglipay ka mo, uban ka nako, kay akong hingkaplagan ang drakma nga nawala." Sa mao nga pagkaagi, nagaingon ako kaninyo nga adunay kalipay sa tubangan sa mga manulunda sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. In the New American Standard Bible or version, Luke chapter 15 verses 1 to 10. "Now all the tax gatherers and the sinners were coming near him to listen to him. And both the Pharisees and the scribes began to grumble, saying, 'This man receives sinners and eats with them.' And he told them this parable, saying, 'What a man among you, if he has 100 sheep and has lost one of them, does not leave the 99 in the open pasture and go after the one which is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, "Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost." I tell you that in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Or what woman, if she has 10 silver coins and loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and search carefully until she finds it? And when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, for I have found the coin which I had lost." In verse 10, "In the same way, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents." Once again, my dear Igniters, my dear brethrens, God is looking for you. God is a God who seeks out men and women of faith to serve His purposes on earth. And it's amen to that, my dear brothers and sisters, right? He is not content to live in yonder heavens while humanity gropes, toils, and strains to survive, only to die, my dear brothers and sisters. In the book of Acts, chapter 17, verse 26 and 27, diya sa buhat, 17, 26, 27, mga igsoon o mga higala. Og sa usag ibuhat niya ang tanan nga nasod sa katawhan aron sa pagpuyo sa tibuok nga naong sayo taog kanila gitagana nga daan ang pagpasunod-sunod sa mga panahon og ang mga utlanan sa ilang puloy-anan aron pagapangitaon nila ang Dios basin da nga mahikapan siya og ilang hikit ansya bisan dili siya halayo sa tagsa-tagsa kanato. God is seeking sinners, my dear brothers and sisters. And it's amen to that, right? God is seeking sinners. God seeks our welfare on earth and beyond. Once again, God seeks our welfare on earth and beyond. In the book of Acts 14:17, buhat 14,

17. Og bisan pa ni Ana wala siya magpasagad nga walay pagpamatuod sa iyang kaugalingon sa pagkaagi nga nagbuhat siya og maayo. Og naghatag kaninyo og ulan sa langit og panahon nga mabungaon nga nagapuno sa inyong mga kasing-kasing og sa kalanon og sa kalipay. My dear brothers and sisters, God once again seeks our welfare on earth and beyond. As creatures made in His image, His desire is our eternal well-being. As creatures once again made in His image, His desire is our eternal well-being, my dear brothers and sisters. 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Unang Timoteo 2:3-4, mga igsoon, kapitulo 2, versikulo 3-4, kay kinimaayog na hamutan sa Dios nga atong manluluwas, nga nagatinguha sa tanang mga tao nga mga luwas o nga makadangat sa pag-ila sa kamatuuran. Once again, His desire is our eternal well-being. My dear brothers and sisters, let us consider some of those whom God seeks and ask ourselves, will we be among the number He finds? Once again, let us ask ourselves, will we be among the number He finds? Because God is looking for you. Right now, God is looking for you, my dear brothers and sisters, my dear friends, my dear Igniters. God is looking for you right now. Now, let's go to our first point for this study, my dear brothers and sisters. In the book of Ezekiel, chapter 22, verse 30, God seeks those who will stand in the gap between good and evil. Once again, our first point, God seeks those who will stand in the gap between good and evil. Once again, Ezekiel chapter 22, verse 30, diya sa Ezekiel kapitulo 22, versikulo 30, mga igsoon, o gipangita ko ang tao sa ilang taliwala nga makatukod sa kuta og makatindog sa nakalangan sa tubangan ako alang sa yuta aron dili ko malaglag kini apan ako walay hing palgan. Once again, our first point is that God seeks those who will stand in the gap between good and evil. God seeks for those who will speak truth in world of error, my dear brothers and sisters. In the book of Isaiah, chapter 5, verse 20, diya sa Isaiah, kapitulo 5, versikulo 20, alaot kanila nga nagangalan sa daotan nga maayo o sa maayo nga daotan nga nagabutang sa kangitngit nga ilis sa kahayag o sa kahayag nga ilis sa kangitngit o nagabutang sa mapait nga ilis sa matamis og sa matamis nga ilis sa mapait. Ephesians chapter 4 verse 15, Episo 4:15, mga igsuon, kun dili managsulti kita sa kamatuoran uban ang gugma, managtubo kita sa tanang mga butang ngadto kaniya nga mao ang ulo si Kristo, mga igsuon og mga higala. Once again, sa makausap pa, mga igsuon, managsulti kita sa kamatuoran uban ang gugma, managtubo kita sa tanang mga butang ngadto kaniya nga mao ang ulo nga mao si Kristo, mga igsuon og mga higala, mga suking tigpaminaw. Once again, God seeks for those who will speak truth in a world of error, my dear brothers and sisters. God seeks for those who will live righteously in a world of moral defilement. My dear brothers and sisters, in the book of Matthew, chapter 6,

shepherds who feed themselves. And not his sheep. Shepherds who feed themselves. And not his sheep. 1 Peter chapter 5, verse 2 and 3. 1 Pedro 5, kapitulo 2, kapitulo 5, versikulo 2 og 3. Pasibsibo ninyo ang panahon sa Dios nga nasa taliwala ninyo, nga magabantay kamo kanila dili sa pagpugos kundi dili sa kabubuton gayod, uyon sa kabubuton sa Dios. Dili tungod sa pagpanapi nga makaululaw, makauulaw, kundi dili sa mayong kabubuton. Dili ingon sa maghari-hari sa kabilin nga gitugyan kaninyo, kundi dili ingon nga mga pagsulundan alang sa panon. My dear brothers and sisters, this is a great reminder for every one of us. Shepherds who feed themselves and not his sheep. Preachers and teachers who will not preach the whole counsel of God. Ephesians chapter 4 verse 11, piso 4:11, gihatag niyang uban aron mahimo nga mga apostoles ug ang uban mga manalagna ug ang uban mga ebanghelista ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Once again, preachers and teachers who will not preach the whole counsel of God. Acts 20 verse 27. Buhat 20:27, kay wala ako musibog sa pagmantala kaninyo sa bugpos nga tambag sa Dios. Ephesians chapter 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verse 2-4. Magwalay ka sa pulong, maggugi sa panahon ug sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka sa uban. Sa bugos nga pagkamapailubon o pagpanudlo. Kay moabot ang panahon nga dili sila mulahutay sa maayong pagtulunan, kundili nga sa may mga dalunggan nga gikatlan, magatigom sila sa ilang kaugalingon o mga magtutudlo o yun sa ilang mga kailibon. O gigipahalayo nila ang ilang mga dalunggan, gikan sa maturan o manghisalaag sila ngadto sa mga sugilanon lamang. My dear igniters, my dear brothers and sisters, my friends, once again, God seeks His sheep and their welfare. Ang mga maayong magbalantay, magapasibsib, gayod sa iyahang mga karnero. Ang Dios kanunay mga igsoon, nagapasibsib gayod sa iyahang mga nakatauhan. Nagapahinumdom gayod kanunay. Kita isip mga Kristohanon, isip mga anak sa Dios. Mausab ang atong pagabuhaton mga igsunog mga higala. Point number 3. God seeks true worshipers. That's point number 3, my dear brothers and sisters. John chapter 4 verse 20-24. Says here, my dear brothers and sisters. John, once again, chapter 4, verse 20-24. Our fathers worshipped in this mountain, and you people say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus said to her, "Woman, believe me, an hour is coming with neither in this mountain nor in Jerusalem shall you worship the Father. You worship that which you do not know. We worship
that which we know, for salvation is from the Jews. But an hour is coming, and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and truth. For such people, the Father seeks to be His worshipers. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. My dear brothers and sisters, my dear Igniters, once again, God seeks His true. God seeks true worshipers. True worshipers come before God with right heart, with right spirit, my dear brothers and sisters, with whole heart. True worshipers come before God with right heart, with right spirit, with whole heart. In the book of Psalm 9:1 and 2, diha sa Salmo 9:1 ug 2, pasalamatan ko ikaw, O Jehovah, sa bug-os ko nga kasing-kasing. Igapakita ako ang tanan nimong mga buhat nga katingalahan. Magahimaya ako og magakalipay ako diha kanimo. Magaawit ako sa pagdaig sa imong ngalan, o ikaw nga hataas o yamot. Psalm chapter 111 verse 1. Daigo ninyo si Jehovah, magpasalamat ako kang Jehovah sa bugos ko nga kasing-kasing, diha sa pagkatigom sa mga taong matulid og sa katilingban. True worshipers come before God with whole heart, my dear brothers and sisters. True worshipers come before God humble, reverence, deference, honor, submission. In Luke chapter 18 verse 9 to 14, true worshipers come before God with God appointed service. Once again, true worshipers come before God with God appointed service or truth. Worship was defined for Jews in the law of Moses. Worship in Jerusalem was in truth. Samaritans worship in ignorance. In John 4:20, verse 20 to 22, right? If heart alone defines true worship, then the distinction Jesus made was misplaced or wrong. Once again, if heart alone defines true worship, then the distinction Jesus made was misplaced or wrong. Galatians chapter 1 verse 6 and 10. Galatians or Galatia 1 kapitulo 1 versikulo 6 abot sa Jesus. Nahibulong ako nga hilabihan kadali kamo mingbalhin gikan niadtong nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo ngadto sa laing maing balita. Nga dili man laing maing balita kun dili may uban nga nagapa gubot kaninyo. Og buot nila nga balit aron ang maing balita ni Kristo. Apan bisan pa kami kun usa ka manulunda gikan sa langit, magwali kaninyo og laing mga maing balita nga lahi kay sa among ginawali kaninyo, ipatunglo siya. Mga igsunog mga higala. In verse 9, sumala sa among giingon kaniadto, giingon ko man usab karon, kung may tawo nga magawali kaninyo og maing balita nga lahi kay sa nadawat ninyo, ipatunglo siya. Kaya gipangita ko ba karon ang kahimuot sa mga tao kun sa Dios? Kung naninguha ba ako sa pagpahimuot sa mga tao? Kay kung nagpahimuot pa ako sa mga tao, dili unta ako maulipon ni Kristo. If heart alone defines true worship, then the distinction Jesus made was misplaced or wrong. Applications for us, my dear brothers and sisters. God does not accept right acts of worship from sinful hearts and hands. Motives must be pure. In the book of Matthew chapter 6 verse 5. Matthew 6 versikulo 5. Kung kamo magampo, dili kamo manigingon sa mga salingkapaw, kay sila mahigugma sa pagampo nga magatindog sulod sa mga sinaguga o sa mga likuanan, sa mga dalan, aron hikitan sa mga tao.
sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga nakadawat na sila sa ilahang balos, sa ilang balos. My dear brothers and sisters, my friends, my dear igniters, motives must be pure. Motives must be pure, my dear brothers and sisters, in the book of Matthew chapter 6 verse 5. Our lives must be holy. Lives must be holy. Israel's immorality made their worship vain. If you remember that. Kung hinumduman nato mga igsoon ang Israel sa ang ilahang pagka immoralidad, no? Israel's immorality was made their worship vain. Ug walay kapuslanan ang ilang pagsimba mga igsoon tungod sa ilang immoral nga gibuhat. In the book of Isaiah chapter 1 verse 4. Isaiah 1:4. Ang makasasala nga nasod usa ka katawhan nga natugog sa kasalanan. Usa ka kaliwat sa mga mamumuhat sa dautan. Mga anak nga nagapatigayon sa kangilad, sila ming biya kang Jehova, gitamay nila ang balaan sa Israel, sila na nagpahalayo og na nagpanibog.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, that is the time check. Now is already 4:04 in the afternoon here, and welcome Igniters to this program, Be Devoted with Brother Eugene Igniter. Shout out to you, Brother Eugene. Hope all is well to you, and thank you so much for this time that you have prepared, no? As we also prepared to lesson his word today. And regards to your family and the rest of the brethren there in Isabela. No? So it's good to have Brother Eugene Igniters, as he said, now to go. Brother Eugene, go ahead, bro. Magandang hapon.
2: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isa sa atin, tunay na isang pagpapala na muli tayong nagkaroon ng pagkakataong magsasama upang pag-aralan at pakinggan ang banal na salita ng Diyos. Ang ating pagtitipon ay hindi lamang isang karaniwang gawain. Tayo ay narito upang matuto, mapalakas ang ating pananampalataya, may tuwid ang ating buhay, at higit nating nakikilala ang kalooban ng ating Panginoon. Sinabi sa 2 Timoteo 3:16-17 na ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ay kapakipakinabangan sa pagtuturo, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katwiran. Kaya naman, habang tayo ay nag-aaral, buksan po natin ang lamang ating Biblia, kundi pati na rin ang ating puso at isipan. Hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng pag-unawa at pagpapakumbaba upang tanggapin natin ang kanyang salita at maisabuhay ito. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Malugod ko kayong binabati at maligayang pag-aaral sa salita ng Diyos. Ngayon mga kapatid, simulan natin. Halos lahat tayo ay nakaranas na ng ganitong sitwasyon. May kamag-anak o kaibigan na paulit-ulit na humihingi ng tulong, pera, tirahan o pagkain. Ngunit alam natin ang totoong dahilan ay hindi kakulangan kundi katamaran o mapanganib na gawi. Hindi tayo sigurado kung ano ang dapat gawin kung tutulungan natin, parang tayo ang nagpapaalala sa kanilang kalagayan. Kung hindi natin tutulungan, parang tayo pa ay walang awa. Ito ang uri ng tanong na kadalasan hindi napag-uusapan sa iglesia. Ngunit malinaw pa lang, tinatalakay ng Biblia sa pag-aaral na ito, susurin natin ang isang mahalagang prinsipyo. Tayo ay tinawag na maging maawain at matulungin. Ngunit hindi tayo tinawag upang palakasin ang kasalanan sa ngalan ng pagtulong. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo sa Galatia chapter 6 verse 10. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalo na sa kasangbahay ng pananampalataya. Ito ang pangkalahatang prinsipyo dapat tayong maging mapagbigay at matulungin. Ngunit sa iba, ang bahagi ng kasulatan malinaw ding pinapakita na may mga sitwasyong kung saan ang tulong na hindi ibibigay ay maaring maging paraan upang lalong pang lumala ang kasalanan ng isang tao sa halip na tulungan siya. Ngayon, sa ating pag-aaral na ito, suriin natin ang limang uri ng tao na inilalarawan ng Biblia bilang hindi dapat tulungan sa paraang magpapalakas lamang ng kanilang kasalanan. Hindi dahil tayo dapat magmalasakit sa kanila, kundi dahil dapat tayong maging matalino sa uri ng tulong na ating ibibigay sa kanila. Ngayon, ang layunin ng pag-aaral na ito, una, maunawaan natin ang balanse ng Biblia sa pagitan ng pagmamalasakit at pagiging matalino. Pangalawa, makikilala natin ang limang uri ng sitwasyon na tinutukoy ng kasulatan. Pangatlo, matutunan natin kung paano ilapat ang mga prinsipyong ito ng may pagmamahal, hindi panghusga. At pang-apat, makapagpasya tayo kung paano tutugon sa mga totoong sitwasyon sa ating sariling buhay. Ngayon, bilang tanong mga kapatid, may naranasan na ba kayong sitwasyon kung saan hindi kayo sigurado kung dapat bang tulungan o hindi? Dahil baka lalong lumala ang sitwasyon ng taong hinihingan ng tulong. Ano ang nararamdaman natin, mga kapatid? Ngayon, tignan natin muna ang background para mabalanse po natin ang Biblia sa pagtulong. Bago natin suriin ang limang uri ng tao, mahalagang maunawaan muna natin ang pangkalahatang konteksto ng turo ng Biblia tungkol sa pagtulong. Sa Lumang Tipan, malinaw na inuutusan ang mga Israelita na maging mapagbigay sa mga mahirap, sa mga balo, sa mga ulila, at sa mga dayuhan. Tingnan natin ang Deuteronomio chapter 15 verse 7 to 11. Now, sa Bagong Tipan, itinuro din ni Jesus ang talinghaga sa mabuting Samaritano. Lucas 10:25-27. Bilang halimbawa ng walang pasubaling pagmamalasakit sa kapwa, kahit sa mga taong hindi natin kilala o hindi katulad natin. Gayunpaman mga kapatid, ang pagiging mawain ay hindi nangangahulugang walang pag-isip o walang direksyon ang ating pagtulong. Sa katunayan, ang salita ng Diyos ay nagtuturo rin ng karunungan sa kung paano at kailangan tayo dapat tumulong. Halimbawa, sinabi ni mismo ni Pablo sa ikalawang Tesalonika 3:10 na kung ang isang tao ay may kakayahang magtrabaho ngunit sadyang tumatanggi, hindi dapat siyang bigyan ng suporta na magpapatuloy sa kanyang katamaran. Mahalagang tandaan po natin, ang Biblia ay hindi nagtuturo na ang mga taong ito ay hindi na dapat mahalin o pababayaan na lamang. Sa halip, ang turo ay dapat nating baguhin ang uri ng tulong na ating ibibigay sa kanila. Mula sa tulong na nagpapatuloy sa kasalanan, tungo sa tulong na naglalayong dalhin sila sa pagsisisi at pagbabago. Marahil ang pinakamalaking hamon dito ay ang ating natural na takot. Kapag tumanggi tayong tumulong sa isang paraan, madalas nating iniisip na tayo na ang masama. o walang malasakit. Ngunit sa katotohanan, ang totoong kasamaan ang nagpapatuloy sa isang tao sa landas na sumisira sa kanya. Kahit gaano man kaganda ang ating intention, kailangan nating tandaan na ang pagmamahal ay hindi laging nangahulugang pagbibigay ng anumang hinihingi. Si Jesus mismo ay nakisalamuha sa mga makasalanan, mga maniningil ng buwis, mga patutot, at mga tinuturing na makasalanan ng lipunan. Mateo chapter 9 verse 10 to 13. Ngunit hindi niya sinuportahan ang kanilang kasalanan. Salib, dinala niya sila tungo sa pagsisisi at pagbabago ng buhay. Tingnan natin ang kwento ni Sakyo sa Lucas 19 verse 1 to 10 at ang babaeng nahuling na ngalunya sa John chapter 8 verse 11 kung saan sinabi niya, "Umayo ka na at huwag ka nang magkasala." Ito ang huwaran ng matalinong pagtulong, pagmamalasakit na may layunin, dalhin ang tao sa katotohanan, hindi lamang sa pansamantalang ginhawa. Ngayon, ang tanong dito mga kapatid, sa palagay ninyo, bakit mahalaga

tandaan na tinanggap ni Jesus ang mga makasalanan. Ngunit hindi niya sinuportahan ang kanilang kasalanan. Paano natin ito magagawa huwaran sa ating pakikitungo sa iba? Ngayon mga patid, basahin po natin ang ating mga teksto, mga batayan na ating tatalakayin. Sa Galatians chapter 6 verse 10, kaya nga samantalang tayo'y may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa kasangbahay ng pananampalataya. Ikalawang Tesalonika 3:10, sapagkat noong kami ay kasama ninyo ay aming inuutos ito sa inyo, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho ay huwag din namang kumain. Ikalawang John chapter 1 verse 10 to 11, kung ang sino man ay pumaparoon sa inyo ay hindi dala ang aral na ito ay huwag ninyong tanggapin siya sa inyong bahay at huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. Maging man sa Tito 3:10, ang taong may maling pananampalataya ay itakwil mo pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway. Maging man sa unang Korinto 5:11, natupad, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama kanino man, tinatawag na kapatid, kung siya'y mapagkiapit o masakim o mananamba sa Diyos-Diyosan o mapag-alipusta o mapanglalasing o manglulupig sa gayong huwag man lamang kayong makisalo. Maging man sa dyan, maging man sa Kawikaan 1:10-19, anak ko, kung ikaw ay inikayat ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilan mo ang iyong paa sa kanilang landas. Ngayon mga patid, bilang tanong sa ating nabasa, sa unang pagbasa ng mga talatang ito, may nakakagulat ba sa inyo? May bahagi ba na sa palagay ninyo ay mahirap unawain o mahirap ilapat sa totoong buhay po natin? Ngayon, tuklasin po natin ang bawat isa sa limang uri ng sitwasyon na tinutukoy ng Biblia, kasama ang kahulugan ng talata at ang paraan ng paglalapat nito. Ang una dyan mga patid, ang tamad na ayaw magtrabaho. Ikalawang Tesalonika 3:10. Ang konteksto ng iglesia sa Tesalonika, may ilang mananampalataya na huminto sa pagtatrabaho. Marahil dahil sa maling akala na malapit na ang pagbabalik ni Kristo, kaya't wala nang saysay ang pagtatrabaho. Tingnan natin ang buong konteksto sa ikalawang Tesalonika 3:6-13. Sa halip, sila ay magiging mapakialam at maaasa na lamang sa suporta ng iglesia. Ang salitang Grego na isinaling hindi maayos o mapagulo sa talatang 6, ataktos ang ibig sabihin sa Grego, ay isang terminong militar na nangahulugang hindi nakahanay o labag sa disiplina. Ipinapakita nito na ang isyo ay hindi simpleng kahirapan, kundi sinasadyang pagtatanggi na magtrabaho. Mahalagang bigyan din natin, hindi ito tumutukoy sa mga taong hindi makahanap ng trabaho, may kapansanan, may sakit, o may ibang lehitimong dahilan kung bakit hindi sila makapagtrabaho. Ito ay tumutukoy sa mga taong may kakayahan

masdan mo ang kanyang mga lakad at ikaw ay magpakapantas. Ituro mo dito na ang katamaran ay handong sa kahirapan. Ephesians 4:28. Sabi niya dito, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ipinapakita rito na ang layunin ng pagtatrabaho ay hindi lamang para sa sarili, kundi upang magkaroon din tayo ng maibabahagi sa iba. Pangalawa, mga kapatid, ang namumuhay sa kasalanan at ayaw magsisi. Ito yung mga huwag nating tulungan, mga kapatid. Bakit? Ayon sa ikalawang John, chapter 1, verse 10 to 11, ang aklat ng ikalawang Juan ay nagbabala laban sa mga taong nagtuturo ng maling doktrina. Partikular ang mga tumatanggi sa katotohanan. Si Jesucristo ay nagkatawang tao. Ikalawang John, chapter 1, verse 7. Ang utos dito ay huwag tanggapin sa bahay o batiin ang mga ganitong tao. Hindi dahil sa simpleng pagkakaiba ng opinyon, kundi dahil sa pagtatanggol at paglalaganap ng maling aral na nakakasira sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ang salitang batiin, no, ay hindi basta simpleng pagbati. Ito ay nagdadala ng idea ng pagbibigay ng pagkilala o formal na pagtanggap na maaring ipakahulugang bilang pangsang-ayon o suporta sa kanilang aral. Kaya huwag po natin silang babatiin, mga kapatid, sa mga natuturo ng maling aral. Batay sa Roma chapter 16, verse 17. Ngayon ay pinapamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahagi-bahagi at ng mga katitusuran laban sa mga aral na iyong nangaralan at kayo'y magseleyo sa kanila. Sunod, mga kapatid, yung mga hindi dapat nating suportahan o tulungan. Ang paulit-ulit na nagdudulot ng pagkakabahagi. Tito, chapter 3, verse 10. Ang taong may maling pananampalataya o taong mapaghiwalay kung saan hango ang salitang erehe o heretic sa Grego ay tumutukoy sa isang tao na paulit-ulit na naglalagay ng alitan, pagtatalo at pagkakabahagi sa loob ng iglesia. Hindi lamang isang beses kundi bilang paulit-ulit na kaugalian. Mahalagang tandaan, mga kapatid, ang proseso na pinapakita dito pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, hindi ito basta agarang pagtatakwil. May proseso ng pagpapayo at pagsaway muna. Ito ay tugma sa turo ni Jesus sa Mateo 18:15-17 tungkol sa proseso ng pagtutuwid sa isang kapatid na nagkakasala. Ngayon, tingnan natin ang Roma chapter 16:17-18. Muli, nagbabala rin laban sa mga taong hindi naglilingkod sa ating Panginoong Jesus Kristo, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamagitan ng mga maiinam na salita at mabuting pananalita ay sinasadya ang mga puso ng mga walang malay. Ito po yung mga taong huwag nating suportahan ang mga natuturo ng maling aral. Pang-apat, ang nagsasabing kapatid ngunit namumuhay
sa hayagang

0: kasalanan. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 11. Ang konteksto nito ay ang kilalang kaso sa Korinto kung saan may isang miyembro ng iglesia na hayagang namumuhay sa imoralidad. Kinuha niya ang asawa ng kanyang ama. Kalawang Korinto, unang Korinto, chapter 5, verse 1. Malinaw ang tagubilin ni Pablo. Huwag makisama, huwag makisalo kahit sa ordinaryong pagkain sa isang taong tinatawag na kapatid. Ngunit hayagan at walang pagsisising namumuhay sa kasalanan. Napakahalaga ng detalye tinatawag na kapatid. Ang tagubilin ito ay tungkol sa mga taong nasa loob ng iglesia, hindi sa mga tao sa labas nito. Malinaw na sinabi ni Pablo na parehong kabanata. Unang Korinto, chapter 5, verse 9 to 10, na hindi niya sinasabing iwasan ang lahat ng makasalanan sa mundo. Imposible yon, at hindi rin iyon ang layunin ng ebanghelyo. Ang tinutukoy ay ang disiplina sa loob ng iglesia para sa mga nagpapanggap na Kristiyano ngunit hayagang namumuhay sa kasalanan ng walang pagsisisi. Sila yung mga dapat huwag nating suportahan, yung mga gumagawa ng kasalanan na itinuturing nating kapatid. Unang Korinto, chapter 5, verse 12 hanggang 13. Sapagkat ano sa akin ang humatol na nasa sa labas, hindi baga kayo nagsisihatol sa mga nasa loob, natupwat sa mga nasa sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyong sarili ang masamang tao. Malinaw na ito, ang pagdidisiplina ay para sa mga nasa loob ng iglesia, hindi panghusga sa mga tao sa labas. Panglima, mga kapatid, na hindi dapat nating suportahan, ang gumagamit ng kabutihan ng iba upang makagawa ng kasamaan. Base po sa Kawikaan, chapter 1, verse 10 to 19. Sa Kawikaan, pinabalaan ang isang anak laban sa mga taong humihikayat sa kasalanan. Mga taong sinasadyang gumagamit ng pakikipagkaibigan o impluensya upang hilahin ang iba sa maling gawain. Ang buong konteksto sa Kawikaan, chapter 1, verse 10 to 19, ay naglalarawan ng mga taong nag-aanyaya sa karasan at pangdarambong gumagamit ng panggigipit ng grupo upang maikayat ang iba. Ang prinsipyong ito ay malawak. Kailangan nating maging maingat sa mga taong ang layunin sa ating pakikipagkaibigan o pakikitungo ay upang hilain tayo o gamitin natin ang ating kabutihan patungo sa kasalanan sa halip na patungo sa kabutihan. Kaya meron tayong mga kaibigan na ginagamit yung ating pakikipagkaibigan para tayo ay hilain para gumawa ng kasalanan. Batay sa Unang Korinto, chapter 15, verse 33, nagbabala si Apostol Pablo kung paano natin sila itrato bilang isang kapatid o bilang isang kaibigan. Sabi niya dito, huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Isang malinaw na babala tungkol sa epekto ng masamang kasamahan sa ating sariling pag-uugali. Kahit ito pa ay isang matalik na kaibigan natin at gagamitin niya ito para ikaw hilain, para ikaw ay gumawa ng kasalanan sa kanyang ginagawang mali, mga kapatid. Kaya ang tanong, mga kapatid, sa limang uri ng taong ating napag-aaralan, alin sa palagay ninyo ang pinakakaraniwang nararanasan sa ating panahon ngayon? May naranasan na ba tayo na katulad na sitwasyon sa ating napag-aralan, mga kapatid? Ngayon, mga kapatid, tingnan natin. Pag nilay-lilay po natin, pag-isipan natin maiging bilang aral, una na makikita natin, ang pagmamahal at ang karunungan ay dapat magsama, hindi magkahiwalay. Hindi po masama ang tumulong, ngunit kailangan pa rin natin ng karunungan kung karapat-dapat pa siyang tulungan. Ang Biblia ay hindi nagtuturo na dapat tayong maging walang malasakit. Sa halip, itinuturo nito na ang tunay na pagmamahal ay may kasamang karunungan. Alam kong anong uri ng tulong ang talagang makakatulong at anong uri ng tulong ang lalo lamang magpapatuloy sa kasalanan. Filipos chapter 1 verse 9. At ito ang tinadalangin ko, na inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kalaman at sa lahat ng pagkakilala. Ngayon, ang tanong, may naalala ka bang sitwasyon kung saan ang tulong na binibigay mo sa iba ay naging paraan pa upang lumala ang problema? Sa halip na malutas ito, ano ang natutunan mo rito, mga kapatid? Sunod na aral, pangalawa, ang layunin ng pagpigil sa suporta ay hindi parusa, kundi paggigising. Sa bawat isa sa limang halimbawa, ang layunin ng pagpigil sa suporta o pakikisama ay hindi upang parusahan o ipahiya ang tao, kundi upang siya ay magising sa kanyang kalagayan at bumalik sa tamang landas. Ito ay isang paraan ng matinding pagmamahal, not love, na naglalayong makatulong, hindi manakit. Base sa unang Korinto, chapter 5, verse 5, ang layunin ng pagtatakwil sa taong nagkasala sa Korinto ay upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ang huling layunin ng kaligtasan, hindi kapahamakan. Ngayon, pagsipan po natin, paano natin may papahayag sa isang tao na pinipigilan natin ang ating suporta dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa galit o pagkasuklam? Ano ang pagkakaiba ng dalawang salawig ito sa ating mga salita at kilos, mga kapatid? Next na aral na makikita natin, pangatlo, may proseso bago ang ganap na paglayo. Hindi ito agarang hatol, tulad ng nakita natin sa Titus 3:10. Pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway at sa turo ni Hesukristo sa Mateo 18:15-17, may proseso ng pakikipag-usap, magpapayo at pagsaway bago ang huling hakbang ng paglayo o pagtakwil. Hindi ito dapat maging unang tugon natin sa taong nagkasala. Mateo 18:15, kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, umaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan, na kayo lamang dalawa, kung ikaw ay pakikinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Kaya, pagsipan ulit, bago tayo pumunta agad sa paglayo o pagpigil ng tulong, nagawa na ba nating personal na kausapin at payuhan ang tawag ito ng may pagmamahal? Kung hindi pa, ano ang umipigil sa atin? Kaya bago natin ginto ang suporta natin sa kanila sa mga gumagawa ng kasalanan, dapat natin muna silang kausapin. Kung ito'y papakinggan nila, nagtagumpay tayo sa kanyang kalagayan. Ayaw natin siyang mapahamak. Pang-apat na aral, ang pagtulong sa mga makasalanan ay hindi pinagbabawal. Ang pagsuporta sa kasalanan ang pinagbabawal. Napakahalagang linawin natin. Hindi tayo inutusan ng Biblia na iwasan ang mga makasalanan o huwag na silang tulungan magpakailanman. Si Jesus mismo ang kumain kasama ang mga naniningil ng buwis at makasalanan. Ang pagkakaiba ay ang layunin at ang paraan ng ating pakikitungo. Dinadala ba natin sila malapit sa Diyos o nagiging kasangkapan ba tayo upang lalo silang lumayo? No? Hindi gaya ng ating Pansokristo, patuloy siyang nakikisama sa mga taong makasalanan upang sila ay dalhin sa ating Panginoong Jesucristo. Sunod mga kapatid, Mateo chapter 9 verse 12 to 13. Hindi na kailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit, sapagkat hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Pag-isipan po natin, paano natin mababalanse ang pakikisalumuha sa mga makasalanan tulad ng ginawa ni Jesus at ang pag-iwas sa pakikisama na sumusuporta sa kasalanan tulad ng itinuro sa 1 Korinto 5:11. Ano ang pagkakaiba ng dalawa, mga kapatid? Ngayon, mga kapatid, bigay po tayo ng isang halimbawa. Isipin natin ang isang magulang na may anak na palaging umiinom ng labis o alak at humihingi ng pera para sa kanyang paggagamot o pambili ng gamot. Ngunit sa katunayan ay patuloy na binibigyan ng pera ang anak na ito sa tuwing umihingi. Hindi ba't ang magulang mismo ang nagiging paraan upang lalo pang lumala ang bisyo ng kanyang anak? Ang tunay na pagmamahal dito ay hindi ang pagbibigay ng pera, kundi ang pagtanggi dito habang patuloy na ipinapahayag ang pagmamahal at ang alok ng tulong para sa tunay na rehabilitasyon, mga kapatid. Ayun ang dapat nating gawin para huminto siya sa pag-iinom ng alak o para gawin ang kanyang bisyo. Ito muna ang pagbibigay mo ng suporta sa kanya, mga kapatid, para hindi pa lumala ang kanyang karamdaman na sakit. Ikaw pa ang nagiging dahilan ng kanyang paglala, ng kanyang paggawa ng kasalanan. Ngayon mga kapatid, isipin po natin sa ating buhay ang tanong. Sa halimbawang ito, sa pinag-aralan natin sa Biblia, ano ang practical na hakbang na maaring gawin sa ganitong sitwasyon ng hindi ganap na tinatalikuran ang tao sa ating pagtulong sa kanila? Ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Ayon sa atin na pag-aralan, maging matalino po tayo sa pagsuporta o sa pagbibigay ng tulong sa iba, kung ito ba ay nakakabuti sa kanya o nakakasama, mga kapatid. doon po tayo mag-isip o timbangin po natin kung nararapat ba silang tulungan. Ngayon mga kapatid, sa limang uri ng tao na ating tinlakay, tamad, ayaw magsisi, mapaghiwalay, hayagang makasalanan, humikayat sa kasamaan, alin sa palagay ninyo ang pinakamahirap harapin sa totoong buhay at bakit? Pangalawa, paano natin maipapaliwanag sa isang tao na hindi ako tutulong sa ganitong paraan nang hindi siya nasasaktan o nawawalan ng pag-asa? Mga kapatid, sa pangatlo, sa unang Korinto 5:9-13, nalinaw ni Pablo na ang kanyang tagubilin ay para lamang sa mga nasa loob ng iglesia, hindi sa mga tao sa labas nito. Bakit malaga ang pagkakaibang ito? Ano ang maaring mangyari kung hindi natin ito maintindihan ng tama, mga kapatid? Pang-apat, paano natin maiwasan ang dalawang kasulungat na kamalian? Ang pagiging sobra, mapagbigay, hanggang sa pagiging kasangkapan tayo ng kasalanan ng iba, at ang pagiging sobrang maigpit hanggang sa mawawala ang ating pagmamalasakit at habag. Ang lima, may kilala ka bang tao ngayon na maaring kailangan ng ganitong uri ng matalinong tulong? Hindi suporta sa kanyang kasalanan, kundi tunay na pagtulong tungo sa pagbabago. Ano ang mangyayari? Maari ninyong gawin sa kanila, mga kapatid. Ngayon mga kapatid, napag-aralan po natin ang tunay na pagtulong. Dapat ay maging matalino po tayo sa pagtulong. Huwag natin silang hayaan na maging tamad. Huwag natin silang hayaan na lumala ang paggawa ng kasalanan. Kundi maging matalino tayo. Suportahan natin ang dapat nating suportahan sa mga gumagawa ng kagustuhan ng Panginoon, mga kapatid. Ngayon mga kapatid, tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng karunungan tungkol sa pagtulong sa iba. Turuan mo po kaming magmahal ng may karunungan, hindi ang uri ng pagmamahal na sumusuporta sa kasalanan, kundi ang uri ng pagmamahal na dumadala sa tao, sa taong palapit sa inyo. Panginoon, kung meron po kami o sa amin nahihirapang tumulong ng matalino sa isang mahal sa buhay na namumuhay sa kasalanan, bigyan mo po kami ng lakas ng loob upang gawin ng tama. Kahit na mahirap ito, tulungan mo po kaming maging tulad ni Jesus, malapit sa mga makasalanan, ngunit hindi sumusuporta sa kasalanan. Bigyan niyo po kami ng puso na tunay na nagmamalasakit at ng karunungan upang malaman kung paano ito ipahayag. Salamat po sa iyong pagmamahal sa aming Panginoon. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, naway may pasarin namin ang ganitong uri ng pagmamahal sa iba. Sa pangalan ni Jesucristo, ang lahat pong ito, dinilin po namin. Amen.
1: Alright, Igniters, that's our good friend, Brother Eugene Igniters, in his program, Be Devoted, Igniters, from Isabela, Philippines. So, big shout out to you, Brother Eugene, and thank you. Good job for that well lesson that you have delivered here on Ignite Radio. So, God bless, Brother Eugene. And regards po sa lahat-lahat dyan. So, Sister Melia, Brother Eugene, she sent here more than 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 7 hearts. Yes, from Sister Amelia. And she wrote here, magandang hapon, Brother Eugene. Plus, amen, brother. And amen to that. So time now is 4:46 in the afternoon here. And welcoming others to our coming next. Stay tuned. No, stay tuned, Igniters, with Brother Rimhart coming up in about 12 minutes from now, Igniters. So stay tuned. Brother Rimhart will take up his slot time, Igniters. So from Isabella, we go ahead to Brother Rimhart from south of Cebu. So this is the song, Igniters, and this song, Blessed Be the Lord. So don't forget, Igniters, the inheritance with Brother Rimhart coming up next.

0: Igniters, welcome to our programming in this bottom of an hour, Igniters. We have the Bread of Life with our good friend, Brother Edgar from Isabela, Ilagan, Isabela, Philippines, Igniters. So it's so good to have Brother Edgar Igniters as he continue to do his last time, Igniters, here on Ignite Philippines. So I am very thank you for this time, Brother Edgar, that you can have to share God's word through this ministry, Ignite Radio. So we can have this great privilege that given for us. So that's why we don't mess this opportunity. Because this is the time that we can share God's word throughout the world. So, amen to that. So, shout out to all Igniters listening right now through this program, The Bread of Life with Brother Edgar. Shout out to our good friend, Sister Emilia. It's one of the member, no? Here in Blessed Church of Christ. So, it's a great time to you, Sister Emilia, that you can hear Brother Edgar, no, as your preacher dear in Ilagan, Isabela, Philippines. So magandang gabi po sa lahat na nandyan na ngayon. So dalangin po namin na ang lahat ay okay po, okay. So okay, so since Brother Edgar is ready to say go, Igniters, we should be ready, Igniters. We should be prepared to listen, prepared ourselves to listen God's word, and let the word of God will drill our hearts, Igniters, and into our minds today. So Brother Edgar, magandang gabi. Go ahead, bro.
1: Muli, magandang gabi sa atin, mga kapatid, sa Ignite Radio. Salamat, yes, kapatid na Yusak at sa kapatid na Kirk Pankay, sa patuloy ninyong pagpapahintulot na ako ay makapagsalita pa rin sa Ignite Radio. At ngayong gabi ay tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon, at tignan nga po natin yung mga nangyayari sa ating paligid na ito ay tatawag natin pangkaraniwan, ngunit hindi ito katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. Na ito'y bagay na tatawag natin na hindi dapat maging bahagi ang mga Kristiyano. Kaya yung ating tatalakayin ay patungkol po rito sa Marcos chapter 5 verses 1 to the following. At alam po natin na ito ay bagay na pwede natin sabihin pamagat ay ang Panginoon Jesus ay talagang makapangyarihan. Hindi siya pangkaraniwan, kundi siya ay tunay na makapangyarihan. Pero bibigyan po natin pansin ang istorya na makikita po natin dito sa Marcos chapter 5. Dahil ito po'y nangyayari sa ating paligid at marami pong naniniwala at maraming ang tatawag natin nalilinlang. Sabi nga po ni Pedro sa unang Pedro chapter 5 verse 8, bago natin basahin diyan sa Marcos chapter 5, ay sinabi ni Pedro ng ganito, unang Pedro chapter 5 verse 8, no? Humanda kayo at magbantay, ang diablo na kaaway ninyo'y parang leon, umatungal at aalilig na humahanap ng masisila. So ang point diyan ay sinasabi ni Peter na yung diablo ay andyan na paali-aligid. So, ito'y bagay na dapat natin bigyan diin o kaya bigyan pansin upang sa ganon tayo po'y makaiwas at hindi tayo maging biktima sa gawa ng diablo. So, dito po sa Marcos chapter 5, ay tingnan po natin yung nangyayari, totoong nangyayari, pero hindi ito ang tatawag po natin katotohanan. Kaya kuminsan ay parang complicated yung aking tanong, pero ilagay po natin para maunawaan po ninyo kung bakit ko tinatanong yan. Okay? Marcos chapter 5, verses 1 to ito muna, 1-3. Sabi rito, dumating sila sa ibayo ng Lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalinhan ng masamang espiritu at sa libingan na ninirahan, hindi siya may gapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbali-bali ang pangaw, talagang walang makasupin sa kanya. Verse 5, araw-gabi, nagsisigaw siya sa libingan at kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Tingnan po natin yung kasaysayan, base po riyan sa Marcos chapter 5, ay isang sitwasyon na sabi ng iba ay tinatawag natin na hindi totoo, pero dito ay sinasabing totoo. Pero ano ba ang dapat natin attitude o paano natin harapin mga ganitong klase, sapagkat likas sa atin bilang Pilipino o kahit sa buong sanlibutan ay karamihan sa atin ay tinatawag natin involved sa tinatawag natin na spiritism o yung tinatawag natin naniniwala sa tinatawag natin na espiritu na gumagala. Especially sa atin sa Pilipinas ay naniwala sila sa mga manghuhula, naniwala sila sa mga pagsapi-sapi o sanib-sanib, yan ay karaniwan sa ating lipunan. Kaya sabi nga iba, hindi yan totoo. Pero dito sa banal na kasulatan ay binabanggit na sa panahon ng ating Panginoon Jesus ay mayroon. So ibig sabihin, mayroon nangyayaring ganyan. So pwede natin sabihin, unang promesa na dapat natin tignan, totoo ba na mayroon sumasanib na espiritu? Ayan, tingnan po natin. Totoo ba na mayroon tatawag natin na ligaw na espiritu? Base po riyan sa talata ay naking binasa ay may isang lalaki sa panahon ng ating Panginoon Jesus, at sabi nga riyan ay tatawag natin inaalinhan ng masamang espiritu. Sa ibang colloquial term natin ay may taong sinasaniban, sinasapian ng tinatawag natin espiritu, sabi nga ng iba. At ano ang resulta pag tinatawag po natin sinasapian o kaya inaalinhan ng masamang espiritu? Sabi po riyan, siya ay tapos hindi siya kayang igapos dahil siya ay malakas. At sabi nga diyan ay kanyang pinagkalagot-lagot ang mga itinatali sa kanya. Talaga, sabi po rito sa verse 4, ay talagang walang makasupil sa kanya. Ito po yung mga kaisipan din na sinasabi ng mga taong manggagamot, na nagpapagaling daw sa mga taong inaalinhan ng masamang espiritu, yung kumukontra daw sa mga mangkukulam, sabi nila, at pag ganito daw ay sila'y malakas, matibay, kaya sila lang daw may kapangyarihan. Parang ganun kanila sinasabi. Kaya mga Pilipino, karamihan ay pupunta sa ganyang klaseng sitwasyon. At naniniwala sila. Kung yung iba naman ay tinatawag natin membro ng espiritista, ibig sabihin ay ito'y kanilang gawain na nakikipag-usap sa masamang o sa espiritu ng mga patay. Ayun po yan. Okay. So sa Old Testament talagang malinaw na sinabi ng Diyos sa mga Israelita na huwag silang makipagsangguni sa mga nakikipag-usap sa mga espiritu, makipagsangguni sa mga manghuhula o sorcerer o manggagaway. Pero dito sa Marcos chapter 5 ay mayroon pong nangyayari sa panahon ng ating Panginoon. So sa madali sabi, ang lalaking ito ay under ng influence ng tinatawag natin espiritu. Sabi sa ibang salin ay evil spirit, at sabi diyan walang makasupil sa kanya. So ibig sabihin siya ay malakas, matibay, at ang masama pa rito sa verse 5 ay araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa ng kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. So ibig sabihin walang katinuan ang lalaking ito. Hindi niya control ang kanyang sarili sapagkat ang gumagalaw ay ang mga espiritu sa kanyang buhay. So ibig sabihin ito'y tinatawag natin na sumisigaw daw sa libingan, sa kaburulan, at sinasaktan pa niya ang kanyang sarili. So ito ay tinatawag natin walang normal na pag-iisip. Parang tinatawag po natin na may ibang nagko-control. Ayan. So, okay, yun pong scenario, yun po ang sitwasyon. So, binabasa ko lang po yung sinasabi, pinapariwanag natin. Ang scenario ito ay una na realidad. Realidad ha, mayroon sinasapian. Mayroon inaalinhan ng Spirit. Ito po ay isang realidad base po sa Marcos chapter 5. Pangalawa na katotohanan o realidad, verse 6. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya. At sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng katastaasan Diyos, anong pakialam mo sa akin, huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Una, yung masamang espiritu, ay yung tatawag natin espiritu na pumasok sa katawan ng lalaking ito na nagko-control sa lalaking ito, ay nakilala niya si Jesus. At sabi po riyan ay nagpatira pa sa harapan niya. So ibig sabihin parang siya ay tatawag natin nagbigay galang at kinilala niya kung sino si Jesus. At sabi nga diyan, kanyang sinabi ay sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng katastaasan Diyos. Isipin po natin yung masamang espiritu, sabi po riyan, ay tatawag natin, kilala niya si Jesus at siya nga'y nagsabing, sabi nito, kung sino si Jesus, siya nagsabi na si Jesus ay anak ng katastaasan Diyos. Kaya tinatawag na po natin si Jesus ay Son of God. Kaya dito, kinilala ng masamang espiritu. So may pagkakilala. May totoong sinasabi. Totoo po yung kanyang sinabi dahil nakilala niya si Jesus. Kaya lang, meron siyang tiyatawag natin parang masamang ugali dahil masamang espiritu na. Sabi po yan sa verse ay, ano ang pakialam mo sa akin? So maliwanag na tiyatawag natin na yan ay buhay mo, buhay ko ito, parang gano'n. Ngayon sabi riyan, meron pa siyang pagkakilala kay Jesus. Ano yan? Sabi niya, huwag mo akong pahirapan. So ibig sabihin, nakikilala ng masamang espiritu nito ang kakayahan, kapangyarihan ng ating Panginoon, Jesu Kristo. Nakilala niya na siya anak ng katastasan Diyos at alam niya na kaya siyang parusahan ng ating Panginoon. Kaya sabi nito ay, huwag mo akong pahirapan. So maliwanag na tatawag natin alam niya na kayang parusahan ng Panginoon Jesus ang masamang espiritu sa kanyang kapangyarihan. Sa halip, sabi po rin, tatawag natin na siya ay nangusap na. Siya ay tatawag natin humingi ng pabor sa kanya. Kaya so sabi niya, huwag mo akong parusahan o pahirapan. So nakikita niya na may kakayahan ang ating Panginoon Jesus laban sa mga masamang espiritu. So dito nakikita natin na isang katotohanan na sinabi ng masamang espiritu na ito, sabi doon, nakilala niya si Jesus, nagpatira pa siya kay Jesus, at sinabi niya siya anak ng katastasan Diyos, at nakita niya ng Panginoon Jesus ay may kapangyarihan na parusahan ang masamang espiritu. Okay. Yun po ang sabi po riyan sa verse 7. Verse 8. Sinabi niya ito sapagkat inuutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. So dito maliwanag na pumasok nga, sabi riyan ay dahil sabi nito ay lumabas ka. So ibig sabihin yung espiritu nito ay nakapasok sa katawan ng taong ito. Kaya sabi diyan ay pinapalabas siya ni Jesus. Kaya sabi diyan sa verse ay inutos sa kanya ni Jesus na masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. So ibig sabihin, mayroon pala yung tinatawag natin base diyan ay nakakapasok na ibang espiritu sa katawan ng lalaki nito. So ulitin ko lang, ang pumapasok ay masamang espiritu. Hindi po totoo yung sabi ng iba, tatawag natin, meron daw mabuting espiritu na papasok sa katawan ng tao. Kaya ito yung kaisipan o kaya pananampalataya ng iba.

na magagamot, nagtatawag natin, ang pumapasok sa kanila ay mabuting espiritu. At yung masamang espiritu kanila kalaban, iyon ang kanilang pananaw. Pero dito maliwanag, nakikita natin ang pumapasok sa katawan ng lalaki, sabi diyan, o ano paman paraan, ay alam po natin na andun, sabi niya, pinapalabas siya ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabi niya ay lumabas ka sa taong ito. So, ibig sabihin nasa loob. Kaya ito yung tiyatawag natin na sinapian, inaalinhan ng masamang espiritu, kaya possessed by the evil spirit. Kaya sabi ang tinanong ng kanyang pangalan, sabi po riyan ay pulutong. Ibig sabihin marami, hindi lang isang espiritu ang pumasok sa katawan ng lalaking ito. So, sa madaling sabi ay talagang realidad na nandun sa loob. Control nila ang lalaking ito. So, dito lang binabanggit ko sa istoryang ito ay tatawag natin, totoo na mayroon pumapasok na espiritu sa katawan ng tao at ang pumapasok ay masamang espiritu. Dahil wala akong mababasa sa buong Biblia mula Genesis hanggang sa pahayag na mayroon mabuting espiritu na pumasok sa katawan, kundi ang masamang espiritu lang ang pumasok sa katawan ng tao. Sapagkat alam po natin ang bawat isa ay may kanya espiritu na siyang dapat mag-control sa ating buhay. Pero dito ay marami sila. Kaya nakilala nila yung kapangyarihan ni Jesus. Kaya sabi rito ay verse 10. At mahigpit nilang pinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupain yun. So, ibig sabihin, alam nila ang kakayahan ni Jesus na pwede silang palayasin sa lugar na yun. So, ibig sabihin, nakikita nila ang kanyang kapangyarihan. Yung kapangyarihan ni Jesus patungkol sa nila. So, ibig sabihin, Jesus is superior than the evil spirit. Mas makapangyarihan si Jesus kaysa sa mga masamang spirit. Kaya kinilala, kaya sabi niya, sila'y mayroon request kay Jesus. At sabi riyan, ay doon naman sa libis ng bundok, ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nangingain. Nagmakaawa kay Jesus ang mga masamang espiritu na ang wika, papasukin mo lang kami sa mga baboy. O, papansin pa, sila'y nag-request at alam nilang sila'y papalayasin sila ni Jesus at hindi binanggit kung saan, paano. Pero sabi niya, alam nila na ito ay labag sa kalooban ng Diyos na sila'y sasapi o sasanim sa isang tao. Alam nila na sila'y palalayasin. Kaya sabi niya ng iba ay cast out daw. Okay. Hindi naman kinast out ni Jesus. Ano? Sabi doon na ginagawa ng ibang mga nagtutur. Sabi niya, in Jesus' name, lumayas kayo masamang espiritu ay kanilang ginagawa. Pero dito ay iba. Dahil si Jesus mismo, kausap niya ang mga masamang espiritong ito at sabi nga diyan, itatawag natin nagmakakawa sila kay Jesus at sabi doon ay verse 12 and 13, nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu, papasukin mo lang kami sa mga baboy. Sabi sabihin, humihingi sila ng kapahintulutan na pwedeng papasok doon sa mga baboy sapagkat sila'y walang kapangyarihan na pumasok sa mga baboy. Alam po, naniniwala kung katawag natin ang pwede nilang pasukan ay mga tao. Taong hindi kumikilala sa Diyos at taong itinatatwa ang Diyos o kaya naniniwala sa mga ganyang klaseng pangyayari sa buhay. Kaya dito ay palabasin sila. So, ibig sabihin, andiyan na lang sila sa labas, pero ngayon sabi nila, payagan mo kami, pahintulutan mo kami na tiyatawag natin pumasok sa mga baboy. Dahil sabi diyan sa verse 12, papasukin mo lang kami sa mga baboy. So ibig sabihin, willing na silang alis sa katawan ng lalaking ito na kanilang ginugulo, lalabas ang pulutong. Ibig sabihin, ang mga espiritu ito at ang kanilang tinarget ay mga baboy. Ayan, baboy daw. At sila'y pinahintulutan niya. So, ibig sabihin, may kapangyarihan si Jesus over sa masamang espiritu, mayroon siya kapangyarihan maging sa mga nilikha tulad ng mga baboy. Kaya sabi niya, okay, pala.

ඉතින් ගවවා ආචේ කින කතා හොතනතා නං අම ස්පිරිතු තුනේ නැසතා ඔ මේ සිර ඉලුමිපත් පිනහින් තුලුතන් නං අතින් පේ නැස සිලෙම පුන්ත දෝන් සා මගේ බබෝයි අත ang dulot na naman ay kasiraan, hindi katiwasiwayan, kundi ito ay kaguluhan. Kaya sabi nga riyan, anong kanyang ginawa? Ang mga baboy ay hindi makontrol at sabi riyan, silang lahat ay tumakbo sa pampake, sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. So namatay yung 2,000 mga baboy. Isipin po natin yan. Ang bigay, dulot ng masasamang espiritu ay kapahamakan, kasiraan, kamalasan. Kaya binabanggit po natin, ang mga Kristiyano ay dapat huwag makiayon. Huwag sumama sa ganyang klaseng aktibidad. Pero mayroon akong naalala noon na siya kinikilala ng isang manggagawa ng isang relihiyon. Pero ang kanilang term ay nasinapian yung isang babae, kinakausap niya. Eh, walang puwang, sana makipag-usap. Pero dito sabi niya, na pinasok siya, ay tiyatawag na pumasok sa lalaki, kinausap sila ng Panginoon, pinalaya sila. At ang dulot, una, yung lalaki, pinahirapan, naging hindi maayos ang buhay. Ngayon, pinalaya ng Panginoon, pumasok sila sa mga baboy, at sabi niya, namatay mga baboy, isipin po natin. Nasira. Kaya dito naman, sa verse 14, nagtatakbo ang mga tagapagalaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan sa mga nayon. Kaya't pumaraon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang inalinhan ng mga demonyo, nakaupo ito at may damit at matino ang isip at sila'y natakot. So papansinin po natin, yung nangyaring iyon sa panahon ng pagpapalayas ng ating Panginoon Jesus sa masamang espiritu mula sa katawan ng lalaki ito ay pumunta. So, pwede kong sabihin na narinig nila na kinakausap si Jesus na humingi sila kapahintulutan na sa baboy mapunta, possible, dahil malapit na. Sabi natin ay pinahintulutan at nangyari nga, nakita ng mga taong ito ang nangyari at ang mga baboy ngayon kaya tawag natin nagkapeste. Hindi nagkapeste, kundi sila yung mga nalunod. Ayan. So, dito natin makikita na ang pangyayari ay ito yung pangalawang tanong kong ayan, pangatlong tanong. Hindi po ba dapat ang tao, ang kanyang ugali ay pag nakita ang isang taong matagal nang may sakit, matagal nang perwisyo ng lipunan, pag nagbago ay dapat tayo ay masiyahan. Tayo mag-celebrate, tama? Eh sabi nga rito ng tinawag, dahil sinabi ng mga lalaki nakakita ng tagapangalaga ng kawan, sabi, pinamalita ito sa bayan at sa nayon. So sinabi niya, namatay ang mga baboy dahil pinapasok o lumipat yung espiritu sa nila. Kaya wala na kayong baboy. Namatay na ang iyong negosyo. Parang gano'n na po. Nakita natin. Nasira yung kanilang pangkabuhayan. Kaya nang sila'y lumapit, ang kanilang nakita, ako'y naniniwala, ay hindi yung kagalingan ng tao, kundi ang kanilang nakita ay yung kawalan ng kanilang negosyo, kaya tiyatawag natin yung kanilang hanap buhay ay naapektuhan. Kaya ang masamang espiritu ay nakapekto rin sa tiyatawag natin hanap buhay. Bakit? Kasi ang kanilang hanap buhay ay mga may baboy, ibig sabihin, negosyo yan, binebenta, at dito ay biglang namatay. So, ibig sabihin, paano pa silang bebenta? Di ba? Kaya, sa halip na sila'y masiyahan dahil may isang tao, may isang nilalang na pinagaling ng ating Panginoon Jesus, ay isipin natin, tingnan natin, ano ba yung ginawa ng Panginoon? Sabi po riyan sa verse 15, nung kanilang tinignan, sabi doon, yung nangyari sa inalinhan, sabi doon, si Jesus ay nakita nila ang lalaki inalinhan ng mga demonyo, nakaupo ito. So, ibig sabihin, kung siya nakaupo, ay may katinuan. May damit at matino na ang pag-iisip. Ang isip. So, ibig sabihin, yung buhay ng lalaking ito ay binago ng ating Panginoon. So, ang kumontrol ng buhay ng lalaking ito ay masamang espiritu kasi siya naging masamang tao. Pero ngayon, dahil kay Jesus na mas makapangyarihan kaysa sa mga masamang espiritu, siya ay pinalaya.

0: So, ibig sabihin, ang kalayaan na binigay ng ating Panginoon Jesus ay kagalingan na dulot sa lalaking ito. Dahil sabi po riyan, siya na ay nakaupo. Maaring lagay po natin, sabi kasi diyan, ay nagsisigaw, tatakbo sa cemetery at sa kabundukan. So wala siyang kapayapaan. Wala siyang tatawag natin na peace of mind. Maging kanyang sarili. Kaya ngayon, nang siya'y pinagaling, pwede na ilagay natin, pinagaling ng ating Panginoon Jesus, siya na ay nakaupo. Ibig sabihin, pag sinabi natin kasing nakaupo, ay relax na. Diba? Pag naupo ka, payapa ang iyong isipan. Then hindi lang ganun, kundi siya ay may damit. Ito ay may damit. Kasi alam ko na mayroon mga taong ganyan, na tatawag natin na walang sakatinuan, kanilang ginagawa kumisan ay walang damit. Tinatanggal kanilang damit, yun ay tatawag natin pagsira ng katauhan ng isang tao dahil sa epekto ng masamang espiritu. Pero nung dumating si Jesus sa kanyang buhay, na-meet niya si Jesus, siya'y pinalaya, siya'y pinagaling ng ating finances. Pinalaya siya mula sa kapangyarihan ng masamang espiritu. Kaya sabi riyan, siya'y nakaupo na, may damit na, so ibig sabihin maayos na at matino na ang isip. Isipin mo natin, matino ng isip. Kung ikaw kaya, o may kang kapatid na ganyan ang kalagayan at biglang gumaling, ano dapat mong gawin? Siyempre, sabihin nyo ay magalak, tayo ay maghanda. Tayo magkaroon ng celebration dahil yung matagal lang may karamdaman, yung taong tatawag natin na istorbo sa buhay ay binago ng Panginoon. So pwede natin sabihin na mayroon celebration supposed to be. So kailang hindi yun nakita ng tao. Dahil nakita nila ang taong ito na naging maayos na, sabi riyan ay sila ay natakot. Kanino sila natakot? Maaring sa tatawag natin sa lalaki ito, hindi pa complete yung kanilang pagtitiwala sa lalaki, pero sabi niya, sila'y natakot. Then verse 16, sinalaysay sa kanila na ang mga nakakita nangyayari sa inalinhan ng demonyo at sinapit ng baboy. So papansinin po natin, mas matimbang sa buhay ng tao ang mga material na bagay kaysa yung tatawag natin kagalingan ng isang nilalang. Yung lalaking ito na inalinhan ng masamang espiritu ay masama ang ginagawa, nagsisigaw, istorbo siya sa nayon. Ngunit ngayon siya ay pinagaling ng Panginoon. At dito nga, sabi niya, nagkaroon ng comparison dahil sabi niya ay tatawag natin sinalaysay ng mga tagabantay kung paano nangyari. Dahil sabi nga, yung espiritu ng lalaki ito yung sumalib sa kanya, alagay natin sa anib, ano? Ay sumapi sa kanya, itiatawag po natin na lumipat sa mga baboy at iyon ang dahilan na nalunod ang mga baboy. Kaya sabi ko, masamang espiritu, dulot ay kapahamakan, kasiraan. Kaya dito nangyari, ay itiatawag natin nasira ang kanilang hanap buhay. Ayan. So, maliwanag na ito affected yung kanilang hanap buhay. Pero dapat nila sana ay kanilang isipin, dapat sila nasiyahan sapagkat ang problema nila sa kanilang layon na sinasapian ng masamang espiritu ay naging matino dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon, Jesucristo. Gumaling! Isipin mo! Gumaling, nasa matino ng pag-iisip, siya may tamang pananamit na. Isipin po natin, maayos na. Kaya in Christ, sabi na kay Jesus ay meron tayong katahimikan. In Christ, meron tayong kagalingan. Kay Jesus, meron tayong kalayaan. At kay Jesus, meron tayong tiyak na mabuting kalalagyan sapagkat si Jesus ay hindi basta Jesus, kundi siya ay totoong Diyos na nagkatawang tao at siya ay tatawag po natin namatay alang-alang sa ating mga kasalanan. So sa halip na sila ay magpasalamat, mga taong tabalikan natin yung istorya, sa halip na sila'y magtanong, sa halip na sila'y magpasalamat sa ginawa ni Jesus, baliktad yung kanilang ginawa. Yung biyayang binigay ni Jesus para sa kanila, dahil sa lalaking ito, ay isang bagay na dapat nilang pahalagaan sana at maaring sa kanilang lugar ay meron pang ibang mga taong may karamdaman. Ngunit, dahil sa halaga dahil sa kanilang pag-ibig sa salapi, tinatawag natin pagpapahalaga sa kanilang mga hanap buhay, imbes na sila'y magpuri, imbes na sila'y lumalahati kay Jesus, ito kanilang ginawa, verse 17. Kaya ipinamanhit nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Isipin po natin, the answer is there. Si Jesus is the answer of the problem. Siya ang tunay na makakatulong sa kanya sapagkat wala silang magawa sa lalaking ito. Wala silang kapangyarihan na pagalingin ang lalaking ito. Wala silang kapangyarihan upang igapos dahil matibay, malakas ang masamang espiritong nasa kanya. Wala silang kakayahan. Bakit kaya? Pwede natin sabihin, hindi nila mapalaya sapagkat sila rin ay mga taong makasalanan. Diba? Pero si Jesus na banal, makapangyarihan, wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya yung taong walang imposible ang kagalingan, kay Jesus ay walang imposible. Kaya siya ay pinagaling. Kaya lang, ang problema ko, sabi ko diyan, ay tiyatawag natin, ang mga taong ito, hindi sila nasiyahan sa kagalingan o yung mga bagay na ginawa ni Jesus kung sa halip na sila magpasalamat at magkaroon ng ugnayan pa kay Jesus, ay kanilang pinaalis si Jesus. Ibig sabihin, hindi sila interesado kay Jesus. Ganun din sa ating panahon niya. Ang tao ay mas interesado sa tiyatawag po natin mga material na bagay. Ang mga tao ay mas malapit sa tiyatawag natin mga bagay na nakapagbibigay ng karanyaan sa kanilang buhay. Hindi ang Panginoon. Dito ang Panginoon na ang lumapit sa kanila at nagpakita ng kanyang kapangyarihan. Nagpakita ng kanyang kahabagan sa mga taong walang pag-asa. Nagpakita ng pagkalinga sa taong kanilang tinatangihan. Lahat ng kabaliktaran ng kanilang ginawa ay ipinakita ni Jesus. Bakit? Una, hindi nila magamot. Hindi nila mapagaling. Pinagaling ni Jesus. Yung iniwasan, ngayon nilapitan si Jesus. Yung walang tiyatawag nating katinuan ay binigay ni Jesus ang katinuan. Yung walang pag-asa ay binigyan ng Panginoon ng pag-asa. At siya ay tiyatawag nating nakalasap ng biyayang iyong, yung lalaking sinapian ng masamang espiritu. Ngunit ang mga tao ay mas minahal nila ang sanlibutan kaysa ang Panginoon. Kaya sabi diyan sa verse 17, kaya pinamanhit nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. So, mas mahal nila yung mga material na bagay, mas mahal nila yung tiyatawag natin, nakikita nila kaysa yung kapangyarihan, kapamahalaan ni Jesus. Kaya, sa madaling sabi ang ating Panginoon Jesus ay tiyatawag natin, hindi naman niya pinagpilit ang kanyang sarili, di ba? Hindi niya pinagpilit kaysa sabi riyan, verse 18, nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inarinhan ng mga demonyo na isama siya. Pansin natin. So, hindi nakipag-argumento si Jesus niya. Sabi, pinagaling ko yung problema ninyo, magdadala ko ng blessing, bakit nyo niyan? No. Dahil siya'y tinanggihan, ayaw tanggapin si Jesus, ayaw kilalanin yung kadakilaan ginawa ni Jesus para sa sa kanila, dahil alam mo, para sa kanila sapagkat yung lalaking ito ay istorbo, abala sa kanilang buhay. So yung nangyaring kagalingan, pagiging matinong lalaking ito ay makaapekto sa kanila, magiging bonus na wala ng istorbo, di ba? Kaya napakainam. Pero siya ay tinanggihan. Pinalaya si Jesus. Kaya sabi rin, anong siya ay paalis na, sabi rito ay lumapit ang inalina, sabi rito sa verse, nakiusap ang inamihan na, okay? Nang, ulitin ko, verse 18, nang sumasakay na sa Jesus sa bangka, nakiusap ang inalinhan ng mga demonyo na isama siya. Isipin po natin. Ang kalagay ng lalaking ito, tinulungan ng Panginoon, alam po natin, personal, pag ikaw ay naging biktima ng ganong klaseng kalagayan, di ba? Napakahirap naman. Nasabihin nila, ikaw ay dating ganito, masama ka, dati sinasabi ng masamang espiritu, sumuro ikaw sisigaw-sigaw na ganyan. So, napakahirap. Sabi niya, mainam na pwede kong dagdag lang yung word na gusto niyang umalis na sa lugar na yon dahil sa kahiyan ng kanyang pinaggawa nung siya'y sinapian, inaalinhan ng masamang espiritu. Hindi ito kalugod-lugod. Ito kasupla-supla sa harapan ng karamihan. So kanyang inisip ay, mainam na ako ay aalis. Pero hindi siya pinahintulutan ng Panginoon Jesus na sumama sa kanya. Sa halip, ito sabi rin. Hindi, verse 19, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Napakainam ang advice ng ating Panginoon Jesus. Ang pagtakas ay hindi ang kasagutan. Kundi ang kailangan ng lalaking ito ay sabi riyan, tanggapin yung katotohanan na nangyari ito sa kanyang buhay. At ngayon sabi riyan sa verse ay umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay. So ibig sabihin, ipaunawa sa kanyang kasambahay, ibig sabihin sa kanyang family, kung paano siya gumaling, paano siya bumalik sa katinuan dahil sa awa ng Panginoon. Diyos, kaya sabi niya, ginawa sa iyo ng Panginoon. Ibig sabihin, binabanggit ng Panginoon Jesus na siya ang nagpagaling at siya'y kinaawaan. Pinagaling siya dahil sa awa ng ating Panginoon. So papasin pa, wala pang ginawang lalaki ito, ngunit nahabag ang Panginoon sa kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Ngunit nakita ng Panginoon at siya nga ay pinagaling. Kaya sabi niya, umuwi ka at sabihin sa iyong kasambahay. So ibig sabihin, ikaw ay magpatuto. Sabihin mo kung ano ang iyong naging ugnayan, anong ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Kaya dito pwede pa natin i-apply sa ating buhay na kung tayo po isang mananampalataya at marami po tayong naramdaman o nakita na pagbabago sa ating buhay simula nang tayo sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, ay pwede po natin sabihin, sambitin sa ating kapwa. Kaya sabi nga, the best testimony na pwede natin sabihin ay mga experience natin na ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Na ibig sabihin, naranasan po natin ang pagkalinga ng Panginoon. Naranasan natin yung pagpapagaling ng Panginoon sa atin. Kaya sabi niya sa lalaki ito, bumalik at sabihin mo kung anong ginawa ng Panginoon. Kaya the best testimony rin sa ating buhay, hindi po tulad ng ginagawa ng iba na every time sa kanilang meeting, sa kanilang sambahan, ay kanilang sinasabi, pasalamat ako sa Diyos dahil ganito, ganoon. So yung kanila binabanggit na minsan nawala yung ganito at natagpuan. Kaya kung minsan ang nangyayari ay nag-istorya. Pero binabanggit yan specifically na sa ating pagpapatutuo ay kung ano ang ginawa, binago, resulta na tayo nagkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. Pwede natin sabihin na dati tayo galing sa madilim, tayo galing sa tiyatawag natin kalikuhan, gumagawa ng lahat ng pag-alipusta kontra sa Diyos, ngunit ngayon ay nagbago. Tulad din yung buhay ni Saulo na ating napag-aralan noong nakaraan-raan na programa po natin na siya dating kontrabida, ngunit siya binago ng Panginoon, na siya dating kalaban, ngayon siya ay defender ng pananampalatayang Kristyanismo. Siya ay umusig kay Jesus Christ noon, siya ngayon ay tiyatawag natin tagahayag patungkol kay Jesus. Iyon isang pagbabago maging sa atin din. Na sinasabi natin, hindi tayo naniwala sa mga bagay-bagay na sinasabi ng Biblia, ngunit nung nalaman natin katotohanan, ay pinapalaga natin ang sabi ng Biblia at ito'y ating pinagnilay-nilay upang malaman natin ang katotohanan. Kaya sabi ko riyan, ay tatawag natin dati, sabi natin na kung ano-ano pinapaniwala, ngunit nung nakita natin ito, sa katotohanan tayo sumampalataya kay Jesus. Yung ating ugali na tatawag natin na kumbaga sa lipunan ay tradisyon na pananampalataya ng tao ay kung sino-sino ng kanila pinapaniwalaan. Yung tatawag natin na kung sino-sino kanilang sinasamba, kung kanino-kanino sila nananalangin. Pero pag nakilala mo si Jesus, tanging sa Diyos Ama ka na manalangin at tingin mo ito sa pangalan ni Jesus. Wala na yung tatawag natin na tulad na ginagawa na yung naniniwala sa sumasaping espiritu, kaya iba sabi ko kanina ay mga taong sinasaliban at nagpapakilala na sila daw ang Kristo maliit, Yung isa naman ay tinatawag natin Jesus na itim. Yung isa naman ay tinatawag natin Ama at siya anak o sa siyang tinatawag natin Birhen, Maria. Yan ang mga panilim lang na mga sumasapi sa ating lipunan. Pero sa banal na kasulatan, sa Biblia wala tayong makita na mabuting espiritu na sinasabing sumapi sa katawan ng isang tao. Hindi po. Walang ganun. Tanging mababasa natin sa Biblia, ang pumapasok sa buhay ng tao ay walang iba kundi ang tinatawag po natin na masamang espiritu sa mga tao lamang. Okay, malayo po sa katotohanan. Kaya dito maliwanag na ng sabi riyan ay siya pinagaling at siya ay umuwi na at siya nagpatuto. Sa verse 20, umalis ang taong iyon at pinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nangilalas ang lahat na nakarinig iyon. Kaya ikaw kapatid, kung sinasabi mo ikaw ay mananampalataya, sumampalataya kay Jesus, ano naman ang iyong patuto? Ano naman ang mga bagay na ginawa ng Panginoon Diyos sa iyong buhay? Na pwede mo sabihin, dati ikaw ay ganito at ngayon ganito ka. Na ikaw ay dati nagtitiwala sa mga ganong klase at ganito. So, dati ikaw ay nakikipag-usap, pwede natin sabihin, dati nakikipag-usap ka sa mga walang buhay na mga estatwa, pero nakilala ang Panginoon, diretso ka nang nanalangin sa Diyos. At hindi ka na nakikipag-ugnay sa mga gawain na yan. Ano ba yung gawain na pakikinig sa Espiritu? Halimbawa lang, tulad po yung paniniwala, kung kayo nagbabasa ng mga horoscope, hindi dapat yan. Dahil meron pong sinasabi sa Levitico, kung hindi ka nagkakamali, chapter 20, kung hindi ka nagkakamali, ano? Tignan natin sandali. Levitico chapter 20, verse 6 ata. At sinasabi doon na dapat ang tao ay tatawag natin huwag makipag-ugnay sa mga masamang espiritu. Okay, 20 verse 6. Ang sino man sumasangguni sa mga manghuhula o tumatawag ng mga espiritu ay na mga namatay ay kasuklasuklam kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambahaya. So, dito sa lumang tipan, talaga binanggit na na hindi pwede ng gano'n. So, kung hindi pwede sa bago, lumang tipan, so, mas masahol pa sa tiyatawag natin bagong tipan na hindi pwede na ikaw at ako ay makipag-ungay. Bakit? Eh dito sa mga tradisyon na nakikita natin sa ating lipunan, iba't ibang uri ng espiritu. Sabi ko nga, mayroon spirit of the glass, spirit of the coins, ano sa iba? Espiritu nga andyan sa palipad-lipad, espiritu ng ganito at ganoon, marami. Pero ang Biblia ay meron lang isang espiritu na siyang gumagabay sa mga Kristiyano. No, meron. Sabi diyan sa banal na kasulatan sa Epeso, kung hindi tayo po nagkakamali, meron isang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Isang katawag natin na, tignan po natin, dito sa Epeso chapter 4. Dahil sabi diyan ay verse 2, Epeso chapter 4, verse 2, kayo'y magiging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo na at magpamangyan. Sabi rito sa verse 3, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng isang buklod ng kapayapaan. Pansinin po natin, verse 4, iisa lamang ang katawan, iisa rin ang Espiritu, gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyong Diyos, may isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama natin lahat. Siya higit sa lahat, na gumagawa sa lahat, suma sa lahat. So maliwanag, sabi po riyan ay, magkaisa tayo, mayroon lang iisang Espiritu. Yung mga naniniwala sa mga Espiritu, sabi ko, mayroon nga. Kaya lang, ang Espiritu niyan ay masasamang Espiritu. Dahil sabi ni Pablo sa Epeso chapter 4, ay maliwanag, may iisang Espiritu. So, ibig sabihin, sa ating buhay as a Christian, ay tinatawag po natin, at sinasabi natin, naniniwala tayo meron ganyan, pero hindi iyan galing sa Diyos. Sapagkat, ang mayroon sa ating buhay as a Christian, sabi nga rito sa 1 Corinto chapter 3, verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? So, mayroon, ang mayroon daw sa inyo, sabi niya sa verse, ay ang Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit. Maging sa chapter 6, kung di ako nagkakamali, ng unang Korinto, ay ganun din ang kanyang binabanggit. Natitawag natin, okay. So, dito ay maliwanag na verse 19. Hindi ba niyo alam? Okay, unang Korinto, chapter 6, verse 19. Hindi ba niyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at dinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang iyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. So, sa madaling sabi, sa buhay natin as a Christian, sabi riyan, mayroon Spirit. Ano yung Espiritu? Ang Espiritu ng Diyos o kay banal na Espiritu ang suma sa inyo. Iyan ang mayroon. So, walang ibang Espiritu na binabanggit sa Biblia na lumalapit o kaya dumarating sa tao. Kaya matumapaglin lang, kaya sabi nga doon sa unang unang Pedro kanina, chapter 5, mag-ingat kayo. Sapagkat ang Diablo ay naghahanap ng kanyang malilinlang. Kaya mga nagsasabing sila'y gumagawa ng himala, sila'y papagaling at may pumapasok ng Espiritu sa nila, nagkukunwaring mga Espiritu, iyan ay mga Espiritong masama, marumi, na hindi dapat makipag-ugnay ang bawat mananampalataya sapagkat ang mga Kristiyano ay may kasakasama na tiyatawag natin gumagabay sa kanyang buhay, walang iba kundi ang Holy Spirit. So, kapatid, sa oras na ito, maring ikaw ay tiyatawag natin naging ikaw ay nakasama o kaya tiyatawag natin ikaw ay naging biktima sa kanyang pananampalataya. Kaya dapat natin iwasan. Ang dapat natin isipin sa ating panahon ay merte kaagapay, merte kasama sa buhay, na siyang gumagabay sa atin, walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Kaya ngayon, makikita po natin katotohanan, ang nagsasabing mayroon Espiritu, sumasanib, inalinhan, ito ay sabi ng Biblia, masasamang Espiritu, hindi galing sa Diyos. Ngunit ang Espiritu na para sa bawat mananampalataya, sabi po riyan, ang banal na Espiritu. So sa madaling sabi, balikan po natin ng Marcos chapter 5. Summarize lang po natin. Ano po'y pinapahiwatig sa atin ng chapter 5? Ibig sabihin, totoong mayroon sinasapian, ngunit mas makapangyarihan ang ating Panginoon, Jesucristo, sapagkat siya'y nagkatawan tao at kanyang pinakita na mas makapangyarihan siya, pinalayas niya ang mga masamang espiritu at pinagaling niya ang taong sinapian at nagpanumbalik sa katinuan at nagiging maayos at nagiging mabuting halimbawa ng mananampalataya. Kaya, mga kapatid, sa gabing ito, kung kayo may connection sa ganyang klase, iwanan po ninyo, iwasan ninyo. Dahil sabi po doon sa binasa natin kanina, sa Levitico chapter 19 at chapter 20, ito'y mga bagay na kasuklasuklam sa harapan ng ating Panginoon. Hindi ba nyo alam ng dahilan kung bakit si Haring Saulo ay tinatawag natin na si Saul ay tinatawag natin tinanggihan ng Diyos sapagkat siya nag-violate sa kautusan ng Panginoon na huwag siyang sasangguni sa mga tinatawag natin mga espiritu o sa mga tiyatawag ng gagaway. Ngunit, ito'y kanyang sinaway at pinilit niyang kausapin daw si Samuel at sabi sa kanya, dahil sa kanyang ginawa, inaalis sa kanya ang kapangyarihan bilang isang hari at dahilan na nailipat kay David at siya naging sumulod na hari ng Israel. So kung ilalagay din natin sa ating panahon, kung susundin po natin, sana ikaw at ako ay huwag makiayon, huwag kailanman magkaroon ng ugnayan sa ganyang klaseng gawain. Kaya iwasan po natin. Hindi tayo dapat matakot sapagkat ang mayroon sa atin na Espiritu ay ang Espiritu ng Diyos. Hindi po yung tatawag natin strange spirit. No? Kaya itong mga nanlili lang sa ating kapaligiran, mga manggagamot o kaya espiritista, yan po ay hindi galing sa Diyos. Yan po ay galing sa Diablo. Kaya nawa, bawat isa sa atin, sa gabing ito ay mayroon natutunan. Tayo po'y magtiwala sa ating Panginoon Jesus. Sabi ng ating Panginoon Jesus, ay, hindi kita iiwan ni pababayaan. Kasakasama po natin. Siyang gumagabay sa atin.
1: at nasa atin ang banal na Espiritu. Kaya pagpatuloy natin ipaglaban katotohanan, ang tanging katotohanan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Ang tanging daan patungo sa langit ay si Jesus lamang. Ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan ay tanging si Jesus lamang. Sa Kanya po tayo magtiwala, huwag po sa mga iba't ibang espiritu na sinasabi ng mga tao. Kaya iwasan po natin at tandaan po ninyo, ito'y battle, ito'y po'y pakikidigma. Kaya dapat labanan po natin. Kung dito'y nangyayari sa bahagi po namin, sa parte ng Isabela, maaaring nangyayari din dyan sa southern area na maraming naniniwala sa kanyang klase na masamang espiritu, sabi nga, mga manggagaway o magkukulam, etc. Kaya sabi rin, huwag tayong mangamba sapagkat ang ating Panginoon Jesus ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Kaya tayong magagawa po natin, magtiwala, patuloy na manalig sa ating Panginoon Jesus upang tayo ay kanyang gagabayan at tutulungan. Kaya alam ko na ang topic na ito medyo controversial, pero ako'y naniniwala na dapat po natin may siwalat upang maiwasan mga ganyang klase. Kaya kung kayo po'y mayroong katanungan, suggestion sa akin na talakay sa Marcos chapter 5 tungkol sa paniniwala sa mga spiritism o mga naniniwala sa mga masamang spiritu dyan, pwede kayo mag-text sa akin number na 0917-587-0078. Ulitin ko po yung akin number, 0917-587-0078. Ako po'y nakahandang tumugon sa inyong mga katanungan tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya pwede natin ilagay na ganito. Totoo ba yun? Totoo, pero hindi yan ang katotohanan. Diba? May nangyayari kasi, pangit naman sabihin, hindi yan totoo. Hindi, totoo nga nangyayari. Nangyayari yan sa Bible. Nangyayari, pero hindi yan ang totoo, katotohanan. May nangyayari, pero hindi ang katotohanan. Katotohanan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Magtiwala tayo sa Kanya. Siya lang ang kailangan ng bawat isa sa atin. Kaya yung ating oras ay wala naman, kaya nawa. Ay ko'y maasa sa inyong mga tiyatawag natin na pag-text. Kung mayroon kayong mga katanungan na gustong ninyong bigyan sa kasagutan o paglilinaw sa pag-aaral ng Biblia, mag-text kayo sa akin upang siguro masagot po natin na naayon sa banal na kasulatan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa pagkikinig ngayong gabi at nawa sa bawat isa ay patuloy na lumapit, magtiwala sa ating Panginoon Jesucristo. Sa Kanya lang po ang kaluwalhatian. Brother Edgar Licodini, God bless us all.
2: Alright, Igniters, we heard our good friend Brother Edgar Igniters in his program, The Bread of Life. So, thank you so much, Brother Edgar, for that wonderful lesson that you have shared today. And amen to that. So, by the way, Igniters, I would like to let you know, Igniters, that I received a notice here that there will be power interruption coming up, no? In about 5 minutes. So, I don't know what time we'll be back on, Igniters. So, I would like to let you know as early. So thank you for that, for being here, bearing with us on Ignite Cebu, praying that this will be fine. No? So, but I have received now notice. So I hope I hope that this will back as early. No, so. So thank you Brother Edgar for that well lesson. This is the song Igniters, and this song is all about give thanks.

Magandang gabi po sa ating lahat. Isang pagpapala na muli tayong nagkatipon dito sa Ignite Radio at sa aking programang Pinamagatang The 11th Hour. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig. Bawat isa sa amin na nagpapahayag ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Sa ating buhay, marami tayong tinatanggap. Tinatanggap natin ang mga oportunidad, mga kaibigan, mga bagong karanasan, at maging mga bagay na alam nating makakabuti para sa atin. Ngunit sa dami ng ating tinatanggap, may isa napakahalagang tanong na dapat nating sagutin. Tinatanggap ba natin ang Diyos sa ating puso at sa ating buhay? Maraming tao nagsasabing naniniwala sila sa Diyos. Ngunit ang paniniwala lamang ay hindi sapat. Maaari nating makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating isip. Ngunit ang tunay na pagtanggap sa Kanya ay sa pamamagitan ng ating puso. Ang tunay na pagtanggap sa Diyos ay nagdudulot ng pagbabago sa ating pag-iisip, pag-ugali at paraan ng pamumuhay. Marahil may ilan sa atin ngayon na matagal nang nagsasamba. Ngunit nahihirapan pa rin lubos na magtiwala sa Diyos. Bakit? Dahil maraming mga pagsubok ang pinagdadaanan natin sa ating pamumuhay. Nahihirapan pa rin magtiwala sa Diyos. Subalit, mga kapatid, ito ay isang bagay na dinadanas natin sa ating pamumuhay upang lalong tumibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. May ba namang nasasaktan, nabibigatan sa mga problema o nagtatanong kung tatanggapin pa ba nila ang Diyos sa kanilang mga pagkukulang at kasalanan? Ang mabuting balita ay ito. Ang Diyos ay patuloy na naghihintay at tumatawag sa bawat tao. Hindi siya nagsasawang magmahal, magpatawad at tumanggap sa sino mang lumalapit sa Kanya na may tapat na puso. Hindi mahalaga kung ano ang iyong nakaraan. Hindi mahalaga kung gaano karami ang iyong naging pagkakamali. Ang mahalaga ay kung ano ang magiging tugon mo sa paanyaya ng Diyos ngayon. Habang may pagkakataon, habang tayo ay may buhay, bukas pa rin ang kanyang mga bisig upang tanggapin tayo. Kaya sa mensaheng ating pag-aaralan ngayon, buksan natin ang ating isip at puso. Huwag lamang tayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi maging handa rin tayong isabuhay ito. Hilingin natin sa Panginoon at turuan tayo kung paano natin siya tunay na matatanggap at kung paano tayo mamumuhay bilang mga taong kabilang na sa Kanya. Ngayon ay ating buksan ang ating mga Biblia at pag-aralan ang salita ng Panginoon Diyos. At ang tema ng ating pag-aaralan, ang tunay na pagtanggap sa Diyos ay makikita sa pananampalataya, pagsisisi at pagsunod kay Hesukristo. At ang ating main text o pangunahing talata ay ito po ay ating mababasa doon sa 1 chapter 1 verse 12 ng Magandang Balita Biblia. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya at sumampalataya sa Kanya
ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At ito po ay aking pinamagatang paano tanggapin ang Diyos. Dahil sa panahon po natin, ay marami nagtatanong sa kanilang sarili. Dahil sa mga pagsubok na dinadanas ng bawat isa. Una, itong mga nangyayari sa ating kapaligiran tulad dito sa Pilipinas ay ito pong pagbaha. Ayan. Malaking problema dito sa Pilipinas ay yung paglaki ng tubig baha at lubos na naapektuhan ang bawat pamumuhay. At ito ay nagkakaroon ng pagsisisi. Isinisisi ito sa mga kinaukulan. At tinatanong nila na kung bakit itinalaga ng Diyos ang mga nasa katungkulan na ito. Subalit hindi naman nila nagagampanan ang kanilang tungkulin. Dahil controversial po dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po ang mga nakawan dito sa proyekto ng flood control na controversial po ito ngayon. At mayroon na pong mga nabilanggo ng mga kontraktor. At itinuturo ng mga kontraktor itong mga nakaupo na mga politiko na kung saan sila ay tumanggap ng malaking halaga. At pinagsabwatan nila kung paano ang mga proyekto ay hindi maayos. At mayroon din mga proyekto na tinatawag na ito ay ghost project. Opo. Wala pong itinayong proyekto, subalit lumabas po ang pera. Kaya po, ito ay nakakalungkot na nangyayari dito sa Pilipinas na kung saan maraming mga naapektuhan ng mga mamamayan. Na kung saan tinatanong nila sa kanilang sarili, ano po? Na bakit niloob ng Diyos na mga taong ito na sila ay mamuno? Subalit hindi naman nila ginagampanan ang kanilang tungkulin. Niluluko nila ang mga mamamayan. Subalit ito po ang aking opinyon. Mayroon pong mga aharapin ang bawat isa sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Lahat po yan ay lantad sa harapan ng Diyos. Tuman ay mabuti o masama, mayroong pananagutan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, mapakristyano man o hindi, ito ay dumadanas ng mga pagsubok, pagtaas ng mga bilihin, ayan, pagtaas ng mga pangangailangan ng bawat isa. Unang-una, tumataas sa mga matrikula, sa mga paaralan, lalong-lalo na po itong mga pagtaas ng bills na mga lalong-lalo na ang kuryente, ang mga gasolina, yeah. Kaya dumadanas ng mga pagsubok ang bawat isa. Dahil isa po ang Pilipinas na isang mahirap na bansa.
Kaya ang mga tao, mapakristyano man o hindi, ay nagkakaroon ng mga problema sa pamumuhay. Kaya malimit na natatanong ay bakit ganito ang nangyayari sa aming bansa? Samantalang doon sa ibang bansa ay hindi ang pagtanggap ng salita ng Diyos. Tulad ng ibang bansa na hindi tinatangkilik ang Biblia o hindi pinapaniwalaan ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit sa bansa natin sa Pilipinas ay napakarami ditong mga grupo na sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos. Subalit iba-iba po na pamamaraan na paano ang pagkilala at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Subalit sa mga Kristiyano, tulad po dito sa Church of Christ, ay pinatitibay ang bawat pananampalataya ng bawat isa. Dahil ang mga pagsubok, ito ay nagpapatatag ng pananampalataya ng bawat isa. Dahil ang mga lingkod ng Diyos ay dumadanas sa iba't ibang uri ng pagsubok na lubos na dapat tularan ng bawat Kristiyano. Kaya nga po, kung ating pong babasahin ang unang Pedro, mga kapatid, na kung saan sinasabi sa aklat na ito na ang lubos na tularan, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Makita natin dito sa unang Pedro chapter 2 verse 21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat ang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat inyong lubos na tularan. At itong karagdagan na verse, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling man kailanman. So dito pinapakita po, mga kapatid, na tayong mga Kristiyano ay tularan natin ang ating Panginoong Jesucristo, na hindi po siya nagkasala. Ibig sabihin, huwag po natin sisisi sa ating Panginoon Diyos ang mga nangyayari sa ating pamumuhay. Opo, mga kapatid, sapagkat sabi sa Santiago chapter 1 verse 2 hanggang 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Dito binabanggit sa talatang ito sa Santiago na magalak tayo na tayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Sa verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At verse 4, at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ito po ang aral na ibinabahagi namin sa bawat kapatiran. At inaadayahan namin kayo, mga kapatid, na hindi pa kaanib sa iglesyang ito. Ito po ang doktrina, ang aral ng mga pagsubok ay nagpapatatag ng
pananampalataya. Mayroon po tayong mga karakter sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan na kung saan ito ay isang matibay na pananampalataya tulad nitong si Ana na ina ni Propeta Samuel. At ang ama naman ni Propeta Samuel ay si Ilkana. Si Ilkana at si Ana, isa pong mag-asawa. Subalit, nung wala pa silang anak ni Ilkana at si Ana, ay madalas akutsain itong si Penina na asawa din ni Ilkana. Kaya humiling si Ana sa ating Panginoong Yahweh na pagkalooban ng anak. At ito nga ay nangyari, ipinagkaloob ng Panginoong Yahweh kay Ana na magkaroon siya ng anak na isang lalaki. Subalit, ito ang tugon ni Ana na kung saan siya ay magkaroon ng isang anak ay kanyang iyahandog sa ating Panginoong Yahweh. At inalagaan ni Ana ang kanyang anak na lalaki na si Samuel. At nung nasa hustong gulang ay kanyang dinala kay Eli na isang pari na lingkod ng Panginoong Yahweh. At habang lumalaki si Samuel ay nalugod ang Diyos kay Samuel at kinausap ng Panginoong Yahweh si Samuel, mga kapatid. At dito makikita natin doon sa unang Samuel chapter 3 verse 10. Magsalita po kayo, lingkod ninyo'y nakikinig. Ipinapakita ni Samuel na pagtanggap sa Diyos ay nagsisimula sa pakikinig at pagtutugon. Basahin po natin ang unang Samuel chapter 3 verse 10. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, "Samuel, Samuel." Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang iyong lingkod." Yan. So dito nagkaroon ng pag-uusap ang Panginoong Yahweh at si Samuel. At dito mga kapatid na si Samuel ay naging propeta ng ating Panginoon Diyos. At siya ay nakipag-usap sa mga Israelita sa pamamagitan ng mensahe ng ating Panginoong Yahweh. Dito ay ating mababasa dito sa unang Samuel chapter 3, mga kapatid. Dito sa verses 19 hanggang 21, habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubay ni Yahweh at nagkatotoo ang lahat na sinabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. Patuloy na nagpapahayag si Yahweh sa Shilo sapagkat siya'y nangungusap kay Samuel sa Shilo. Dinirinig ng buong Israel ang salitang pinapahayag ni Samuel. Dito pinapakita po ng isang propetang ito na si Samuel ay naroon ang kanyang pagtitiwala
pagiging masunurin sa ating Panginoong Yahweh. At mayroon din po tayo mga kapatid sa Bagong Tipan na kung saan si Propeta Samuel ay naging masunurin sa ating Panginoon Diyos. Ganon din si Maria na ina ng ating Panginoong Hesukristo. Tinanggap ni Maria ang kalooban ng Diyos kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat na mangyayari. Opo, at paano nga po na hindi nauunawaan ni Birhing Maria? Sapagkat paano siya magdadalang tao kung wala naman siyang asawa? Subalit, siya kinausap ng anghel na magbubuntis siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. At hindi nagdalawang isip, si Birhing Maria tinanggap niya ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, kung ating pong babasahin sa Lucas chapter 1 verse 38, ako ang lingkod ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang sinabi ninyo. Pinapakita ni Maria na ang pagtanggap sa Diyos ay nangangailangan ng pananampalataya at pagpapasakop sa kanyang kalooban. Nakita natin dito sa dalawang karakter na ito mga kapatid. Sa Lumang Tipan, una, si Samuel, Propeta Samuel. At naroon din yung kanyang ina na si Ana at ang kanyang ama na si Ilkana ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Yahweh. At gayon din, dito sa Bagong Tipan, ay ang ina ni Jesus na sumunod sa ating Panginoong Yahweh. At marami pong karakter sa Biblia na naging sila ay sumampalataya at naging masunurin sa ating Panginoon Diyos. Mayroon po tayong tatlong punto na aking pong ibabahagi. Una, tanggapin ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ay napakahalaga po ang pananampalataya. Dahil nabanggit ko po kanina na maraming sumasampalataya, subalit wala naman po sa gawa. Ayan. So napakahalaga na ang bawa sumasampalataya ay may kalakip na gawa. Kaya po, sabi sa Hebreo chapter 11 verse 1. Ito po ang ating mababasa sa Hebreo chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari sa ating mga inaasahan at paninindiga tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Mga bagay na hindi natin nakikita. Pananampalataya or paniniwala. Dahil sabi po sa verse 6 ng Hebreo chapter 11, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga umahanap sa Kanya. Ang pagtanggap sa Diyos ay nagsisimula sa pananampalataya kay Jesucristo, hindi sa sariling gawa. Kinakailangan po natin mga kapatid na pakinggan ang salita ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan itong broadcasting na ito. Hindi lamang po ako at marami pang mga kapatid natin ang nagbabahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Biblical po ang bawat ibinabahagi ng ating mga kapatiran.
sa pamagitan ng pananampalataya ay nagkakaroon po tayo ng ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, sa ating mga supporting verse tulad po sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Ito po ang ating mababasa sa sulat ni Apostol Pablo sa chapter 2 verses 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Yung ating pananampalataya, mga kapatid. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Opo. Wala po tayong may pagmamalaki, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Dahil sa pamagitan ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, na hinandog niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesucristo, ay magkakaroon tayo ng kaligtasan, mga kapatid. Yan po ang pag-ibig ng Diyos na very common nating nababasa. Very common dahil minsan ito ay nakasulat sa sasakyan. Ayan. Minsan sa paaralan. Subalit, napakagandang mensahe ito, mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya dito sa 1 chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang sumasampalataya, sabi ng banal na kasulatan na pinasulat ng ating Panginoon Diyos, ang pagtitiwala po, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Kaya palaguin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Na kapag tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos, sabi niya dito, hindi tayo mapapahamak. Tulad po halimbawa na isang gamot. Kapag ang isang gamot na ibinigay ng doktor upang tayo ay gumaling sa ating karamdaman at ito ay ating pinaniwalaan, ito ay ating iniinom, tiyak tayo ay gagaling. Hindi tayo mapapahamak. Subalit, kung atin lang pong pinagmamasdan, tinitignan lang, ano po, hindi natin iniinom ang binigay ng gamot ng doktor sa atin, mapapahamak po tayo. Lalala po ang ating sakit. Gayun din po, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kung pinapakinggan lamang natin yan, subalit hindi natin yan sinasabuhay. Hindi tayo sumasampalataya, hindi natin tinutugunan, tayo ay mapapahamak, mga kapatid. Kaya kung makita natin sa mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, tulad ng mga propeta, sila po ay sumampalataya sa ating Panginoong Yahweh. Sila ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Gayun din sa mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po lahat, mayroon pong isang apostol na hindi sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay si
Judas Iscariote na pinagkanulo ang ating Panginoong Hesukristo. So, napakahalaga po mga kapatid na tanggapin ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na may kalakip na gawa. Dahil sa panahon po ng mga first century Christian, ibinabahagi ng mga apostol tulad ni Apostol Pablo, binabahagi niyang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lahat ay sumampalataya. Bagkos sinalungat pa si Apostol Pablo, mga kapatid. Kung makita natin na hindi tubigil si Apostol Pablo sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, sila ay inusig. Sila ay pinahirapan. Subalit, mga kapatid, kung makita natin, sila ay nagpatuloy sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ibinahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po aplikasyon nito? Magtiwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas po natin, mga kapatid. Yan po ang isang pananampalataya na dapat nating isabuhay, na magtiwala tayo sa ating Panginoon Diyos. Na huwag po tayong tumalikod sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ayan. Kalawang punto, tanggapin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi. Napakahalaga po na ang pagsisisi sa mga nagagawa nating mga kasalanan ay tanggapin po natin ang ating mga nagagawang kamalian. At ito, ang ating Panginoon Diyos ang gagabay sa atin. Siya ang susolusyon sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, doon sa aking nabanggit kanina sa 1 chapter 3 verse 16 na kung saan tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, hindi tayo mapapahamak. Ikinukondisyon dito yung ating paniniwala sa ating Panginoon Diyos. Dito ay tanggapin natin ang ating pagkakamali. Tanggapin itong mga kasalanan na ito. At tayo magpakumbaba na magsisi sa ating Panginoon Diyos. Tulad ni Sakyo, na isang pinuno ng maniningil na buwis, mga kapatid, na kung saan nung nakausap niya ang ating Panginoon Jesucristo, ay kanya pong ibinalik ang pera sa kanyang mga nadaya. At kung mayroon pa siyang nadaya, ay kanya pang isasauli. Kung makita natin mga kapatid, na nandoon ang pagpapakumbaba ni Sakyo dahil ang nakaharap niya ay ating Panginoong Diyos na Jesucristo. Ng ating Panginoon ay naparito sa daigdig upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya naroon kung makita natin si Sakyo,
ay ang pagtugon niya sa ating Panginoong Hesukristo. At yan po ay ating mababasa doon sa Lucas chapter 19, verse 6 hanggang 10. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwa tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat na nakakita nito ay nagbulung-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, dumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya na makaapat na beses." At sa verse 9 hanggang 10, at sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito." Sa verse 10, "Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." Kung makita natin dito, wala ho tayong mababasa na si Zacchaeus ay nagsisi. Pero kung gamitin po natin ang logic, no? Ay pinakita rito sa verse 10 ng anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Yung mga makasalanan po, mga kapatid. So dito ay nakita ni Zacchaeus ang kanyang pagkakamali. Ang isang tao

0: sa uli natin yung ating nadaya sa ating kapwa. Dahil naalaman natin ang ating kamalian, mga kapatid. Kaya gagawa tayo ng kabutihan. At yan ay kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Dahil naman, lahat naman po tayo ay nagkakamali. Subalit nariyan ang ating Panginoon Diyos na handa tayong tanggapin. Dahil, mga kapatid, ang kasalanan ay yan ay ihaharap natin sa ating Panginoon Diyos at tayo ay hahatulan sa ating mga gawa. Kaya nga po, sabi sa Hebreo, buklatin po natin ang ating Biblia doon sa Hebreo chapter 4 verse 13. Ito po yung ating mababasa, mga kapatid. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So mayroon pong hatol po, mga kapatid. Kung tayo ay may nadaya, opo, tayo maggumawa ng mga kamalian, kaya wala ho tayong bahagi sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Tulad po sa binabanggit ni Apostol Pablo na pinasulat na ating Panginoon Diyos dito sa Galatia chapter 5 verses 19 hanggang 20. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagsisilos, pagkakagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahagi-bahagi, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, at walang haba sa pagsasaya, at iba pang katulad dito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yung mga hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon Diyos, ito po ay mga kasalanan, mga kapatid, na dapat ito ay ating pagsisihan sa harapan ng Diyos upang tayo ay tanggapin at tayo ay magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Dahil, mga kapatid, ang kasalanan ay ang kabayaran po niyan ay kamatayan. Subalit, ang ating Panginoon Jesucristo na ibinigay ng ating Panginoon Ama na nasa langit na ipinako sa krus, siya ay namatay at muling nabuhay, mga kapatid, ay nagkaroon po tayo ng pag-asa. Ang ating pong bubuklatin, muli ang ating Biblia, mga kapatid, dito sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, tayo po ay maliligtas. Tanggapin natin ang ating mga pagkakamali, tanggapin natin na tayo ay makasalanan at magpakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At sa pamagitan ng bautismo, tayo po ay maliligtas po, mga kapatid. At sabi dito sa Gawa chapter 2 verse 38, ito po ang ating mababasa. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa ating Panginoong Jesucristo lamang tayo, mga kapatid, magsisi sa ating mga kasalanan. At bilang tugon natin sa ating pagsisisi sa ating mga kasalanan, tayo ay magpabautismo. Kapag tayo na bautismo, ano po mga kapatid? Tayo na po ay bago ng nilalang. Hindi na po tayo tulad ng dati. Dahil tayo na ay anak ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang ating mababasa mga kapatid sa ikalawang Corinto chapter 5 verse 17 na tayo na ay bago ng nilalang. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Kapag tayo ay sumampalataya, nagsisi sa ating mga kasalanan, at nagpabautismo tayo, mga kapatid, tayo na ay bago ng nilalang at tayo na ay anak ng Diyos, Ama nasa langit. Opo, at ito ay ating mababasa sa Galatia chapter 3, verses 26 to 27. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 27, si Kristo mismo ang inyong sinuot na parang damit ng kayo nabautismuan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Dahil sa ating pananampalataya, sa ating pagsisisi, ayan, tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, tayo ay nagpabautismo, tayo na ay anak ng ating Panginoong Diyos Ama na nasa langit. Tayo ay may ugnayan na. Mga kapatid, tayo na ay malinis na, sabi ng banal na kasulatan. Atin po nabasa doon sa ikalawang Corinto chapter 5 verse 17. Ano ang aplikasyon po natin mga kapatid? Po, humingi ng tawad sa Diyos at mamuhay ng may malinis na puso. Ano pang hinihintay po natin mga kapatid? Po, yung hindi pa Kristiyano, ibahagi po natin itong mensahe na ito at magkakaroon po tayo ng kalinawan sa ating kaisipan at sa ating puso mga kapatid. No? At ano po yung aral, ang tunay na tumatanggap sa Diyos ay handang talikuran ang kasalanan. Tayo dadako sa ikalong punto, tanggapin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Una, sa pananampalataya, tanggapin natin. At ikalawa, tanggapin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagsisisi. Ngayon naman, tanggapin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Ano po ang buhay Kristiyano? Dahil tayo na ay Kristiyano, kinakailangan na manatili tayo na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Tulad po sa binabanggit sa kasulatan dito sa Juan chapter 14 verse 23. Ano po ang mababasa po natin dito mga kapatid? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin at tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Yan. Dito mga kapatid na sinasabi sa banal na kasulatan na tayo ay naging masunurin sa ating Panginoon Diyos, mananahan po sa atin ang Panginoon Diyos. Kapag ang Diyos ay nasa atin, kapiling po natin, mga kapatid, lahat po ay mapagtatagumpayan natin ang mga pagsubok, mga surilanin sa ating buhay dahil kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya, kung tayo ay nakikinig lamang, at hindi natin ito sinasagawa, ay wala pong kabuluhan po mga kapatid. No? Gayun din sa mga Kristiyano na. No? At patuloy po tayo na sumunod sa aral. At may pangako ang ating Panginoon, siya ay mananahan sa atin. Kaya nga po, ang pagsunod ay kinakailangan na may kalakip na gawa. Kaya po, ano po ang sabi sa Santiago chapter 1 verse 22. Ito po yung ating mababasa, mga kapatid. Buklatin muli natin ang ating Biblia. Sabi dito sa verse 22 ng Santiago chapter 1, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kung pinapakinggan lamang natin, subalit hindi natin sinasabuhay, kaya walang kabuluhan po, mga kapatid. Kaya kahit na po tayo ay Kristiyano na, patuloy po tayo na sumunod sa kautusan ng ating Panginoong Hesukristo habang tayo ay may hininga. At ito ay ibahagi natin, mga kapatid, no, sa ating kapwa. Dahil ipinag-uutos ng ating Panginoon Diyos na ibahagi natin ang Ebanghelyo. Ayan. Tayong mga Kristiyano, ibahagi natin ang mabuting balita sa ating pamilya, sa ating kapwa. Kaya nga po, kung ating pong babasahin, mga kapatid, dito sa Mateo chapter 28, ano po yung ating mababasa? Ito po ay sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay kasama, gagabayan ng ating Panginoon Diyos hanggang sa katapusan ng panahon. Dito sa Mateo chapter 28, verses 18 hanggang 20, lumapit si Jesus sa kanila at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So narian po, mga kapatid, ang mabuting balita na ibahagi natin ang Ebanghelyo. Hindi lamang po ako, kundi kayo rin na nakakinig ng aral na ito. Tayong mga Kristiyano, hindi pa tayo kaanib sa iglesia na ito, mga kapatid, ano ang ating pang ginagawa? Tayo ay makilahok sa pananambahan sa Church of Christ. Bawat lugar ay mayroon pong mga kongregasyon ng Church of Christ. Welcome po kayong lahat, mga kapatid, upang maibahagi namin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na ito ang magiging kaligtasan ng ating kaluluwa. At sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, ating pong isa sa buhay ito at mayroon pong pangako ang ating Panginoong Diyos sa bawat sumasampalataya at nagsisisi at mayroong kalakip na pagsunod. Sabi niya, mga kapatid, sa unang Juan, sabi niya dito, chapter 2, verse 23, ang hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa ama. Ang kumikilala sa anak ay kumikilala rin sa ama. Verse 24, pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. At dagdag po na verse 25, at ito naman ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo, ang buhay na walang hanggan. Kung tayo ay mananatili sa aral ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ang aral nito, mga kapatid? Ang pagtanggap sa Diyos ay makikita sa pagsunod sa kanyang salita. Nung aplikasyon po natin, sa buhay ang mga utos ni Kristo sa tahanan, at sa iglesia, mga kapatid, kung ano ang ibinabahagi ng bawat isa, ito ay mensahe ng ating Panginoon Diyos. Binubuklat namin ang banal na kasulatan. Mayroon po tayong mga ebidensya na nagpapatunay na tayo ay mahal ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo, na ito ay kaligtasan po natin, mga kapatid, na pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ano po yung mga aral, no, sa sermon na ito? Una, ang pagtanggap sa Diyos ay nagsisimula sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kalawa, ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsisisi. Katlo, ang tunay na tumatanggap sa Diyos ay namumuhay sa pagsunod sa kanyang salita. At ang conclusion po sa ating pong tinalakay na mensahe ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ang tunay na pagtanggap sa Diyos ay hindi lamang salita kundi sa gawa. Tulad ni na Propeta Samuel at si Birheng Maria, tinanggap nila ang Diyos sa pamamagitan ng pakikinig, pananampalataya at pagsunod. Naway maging handa rin tayong buksan ang ating puso at hayaan ang Diyos na manguna sa ating buhay. Tandaan, ang tumatanggap sa Diyos ay tumatanggap din ng kanyang pag-ibig, gabay at buhay na walang hanggan. Kaya pangwakas na talata doon sa pahayag, chapter 3 verse 20. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay makarinig ng aking tinig at magbukas ang pinto, papasok ako sa kanyang bahay at magsasalo kaming dalawa. Maraming salamat po, mga kapatid, mga takapakinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang The 11th Hour. God bless po sa inyo lahat at ako'y muli nagpapasalamat sa inyong lahat.
1: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.